نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, oyo Rabbuna azza wa jalla nannyini kututonda ffenna ng'abatonde, era ye nannyini kubeera nga yatulinako obuyinza obwenkomeredde. Obulamu bw'ensi bwe tuwangaaliramu abutaddemu Allah tabaraka wa taala na kiragiro kye, era ayina baabuggyeeko, era ayina bye yabuteekamu n'amala n'abajjamu, era naffe n'atusuubiza ebbanga lyonna nga tukyabulimu, n'atugamba nti mumanye nti inna ilayina iyabahum, mazima gyendi gye mugenda okudda. Buli yenna ali mu nsi muno akola byakola, kola by'okola, ba n'essuubi nti ogenda kuva kukeera ku makya ng'obulamu bw'ensi oyawukanye nawo. Abange, tumwebaza Allah tabaraka wa taala nannyini buyinza obwenkomeredde, era kyatuwadde obulamu obulungi. Obulamu obutaliimu bulwadde buba wa bbeeyi eri nnyini bwo. Obulamu obutaliimu kusoomoozebwa na nsi eno bubeera bwa bbeeyi eri nnyini bwo. So obulamu obulimu obulwadde kibeera kigezo eri nnyini bwo, era obulamu obulimu obwavu bubeera kigezo eri nnyini bwo. Obulamu Allah bwatuwadde tumwebaze, era nga tusaba atuwe. Tero bagamba togenda kwebaza Katonda ng'ogenda kugenda omukwate mu ngalo omugambe nti Katonda wange nneeyanzizza, wabula okumwebaza oteeka kubeera nga otunuulira biki byakwetaaza, byayagala n'obikola. Kyovala pulogulaamu eno etwa pulogulaamu ddaawa ey'okumpi n'ewala, pulogulaamu ddaawa eno eri wakati w'omuntu ne Katonda we, etuyambako okubeera nga etulambika butya Katonda w'ayagala tutambule mu nsi ye. Kyovala bantu mu struggle eno, bantu bangi abafudde periodi eno bukyetandika eya pulogulaamu ddaawa, Allah bangi bajje mu bulamu obw'ensi naye ng'abadde bawuliriza abaffe. Nga ye bagamba okuwa obujulizi, singa basobola ne bakomawo ne bawa obujulizi, bayinza okugamba nti mu butuufu yateeka mu nsi muno Allah tabaraka wa taala oba Katonda. Katonda gw'ensinza, Katonda gw'osinza, Katonda Allah subhanahu wa taala walam yatrukuna hamala, dati yateeka mu nsi muno buli omu akola ebyayagala. Wabula oteeka mubulamu n'obw'ensi, bal arsalna ilayka rusula. Kyovala bantu yatusindikamu ababaka ab'omu ddiriŋŋanwa, ng'ababaka abo baali basanyusa gye tuli, ate era ababaka abo baali batiisa nnyo gye tuli. Na bwe kityo, tumwebaza Allah tabaraka wa taala kyatulekedde obulamu obulungi. Baganda bange abali mu bulwadde, nange nkituddemu ke ennaku zino nkiwulidde, ne nneebaza abo bonna abasobodde okutujjanjaba. Twebaza abasawo abatubeereddewo mu bulamu bwaffe, twebaza na mwenna abatusindikidde edduwa mu mbeera ez'enjawulo. Amazima gali nti tubyogera n'emaana ebikalubamukko
olumbe lwankwata mukaawo ne ŋŋamba nti kyekiri wano naye alhamdulillah wale minna saballa ekitiibwa kati ndabanga obulamu bwange bugenda buprovinga bugenda bukomawo saballa ekitiibwa okusaba kwammwe edduwa zammwe allah bawemu obulungi baganda baffe abali mu makomera nammwe gye muli tusaba katonda abawongera obugumiikiriza era njalobe n'obumalirivu n'okumalirira n'okumanya mutima gwo nti w'oli awo allah waakutadde agenda kujjawo ayina ensonga lwaki akutadde awantu awo olwoba atadde mu ntaana olwoba atadde mu ntaana buli waakutadde ayina obulungi ayina ensonga waki akutaddewo oyinza okugamba nti okubeera wano mu kkomera n'okubeera mu ntaana ate ng'olaba ow'entaana ayina kinene ow'entaana ng'ayina kinene ekisinga ekikyo oyinza okubeera mu ddwaliro nzimaddeko mumikono gy'abasawo naye nga tosobola kuvaawo wa innama ng'omusawo yakuwadde puroguraamu evaawo oyinza okubeera nti allah takutadde mu basawo takutadde n'akuteeka mu kkomera naye ate olwoba atadde mu kabuli wabula buli waatadde ayina byamwawulidde ebyawo onoomuddwayo bamujjanjaba bamulambula ow'omukomera alambulibwa bw'abanga waakulambulibwa afuna akawunga n'akalya ate ow'omuntaana takalidde naye ate ow'omuntaana bw'osiriikirira ennyo n'otunuulira n'okwetegereza ate oyinza okwesiŋŋaana nga mwenna bw'abeera nga ddala gy'agenze mu ntaana abadde ateeseteeseeyo aye tewali amusinga kubeera bulungi kubanga okugenda mu ntaana eyo kiba kitegeeza nti owonye ebigambo by'abantu owonye ezaakameeza owonye sukaali yaweddewo owonye school fees owonye olutalo lw'emmere olwa buli lunaku emmere yatuweddeko owonye okusongamu engalo nti ate yaka yaweddeko allah byonna aba abikuwummuzza owonye yoyako na kino owonye n'okusaala owonye n'okusaala kubanga okusaala abantu tusaala naye amazima gali nti kiragiro kya allah naye singa si kiragiro nga kyakweyagalira ennamba esinga teyandisadde kati allah akuwummuzaako byonna owonye okuwaayo okuwa zaka obadde owaayo zisende za zaka naye nga n'okukaaba oyagala kukaaba owonye kati woyingira kabuli allah nolaba omuntu amutadde mu kabuli n'abeera byonna ng'abimuwummuzaako olwo awummudde kyeva agamba nti kabuli gy'olaba eyo kinyambinya by'omumuli ate kinyambinya by'omujjana which means nti atuukamu ng'akikoleredde abeera awummudde kati gwali eno olabanga ye akaweddemu naye ng'ate wabanga asiimiddwa ng'ayaniriziddwa bulungi allah nga yagamba nti ya ayatuha nafsu almutumainna irijii ila rabbiki radiyatan mardiya allahu akbar nsaba allah ateeke mu bantu abo allah gamba nti fadikhuli fi ibadi wadikhula lijannati nsaba allah tuyambe kateeke mu bantu abo oba owummudde nabwe kityo allah yatuteekerateekera naye nga mukuteekerateekera ayina byatwetaaza byetusaba katonda atugondezeeko atugondeze atuyambeko emitima gyaffe gigonde tukole byayagala oba oli awo tugende okudda mu maaso ge nga tuli mbaddu abagenda okutuuka okwesiima kubanga awo waliwo okwesiima awo waliwo okwejjusa olukumi ga 88 kamuze mukaga fama busoga royo puroguraamu daawa eno eyitibwa ey'okumpi n'ewala n'omugonge Muhammad Kivumbi muzzukulu wa Kisolo tubebaza webaza ebbanga lyonna okubeera naffe ne mutatukoowa okubeera mutambula naffe ebbanga lyonna tubagamba kye mukola kya bbeeyi mwebale nnyo mwebalire ddala
Olwaleero mukkirize tujjukanyeko ebigambo bya imaamu ono ayitibwa Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Taymiyyah ono, Allah asime ku ye, yagambye ebigambo bino n'agamba nti arba'a yaqulu arba'a. Yagamba nti arba'a yaqulu arba'a. Yagamba nti ebintu bina birya ebintu bina. Ebintu bina bikulyako ebintu bina. Ebintu bina birya ebintu bina. Kyategeeza mu kyo nti ebintu bina, mwana wattu, bobeera nga obiyina bikulyako ebirungi byo bina. Sawa Allah tumalire. Olabanga toyina kyo, olabira ddala nga buli kyokola kyonna, bino bibongera kulekeza, buli kyokola kyonna oyina ogenda kisasulira. Twerabira wakati mu kubeera nga tukosa bannaffe, mu kubeera nga tuyina bye twebagadde okukola, ne twerabira nti bina kye bitwala. Oyinza okubeera, Allah yenawo yagamba mu Qur'an, watuhibbuna almaala hubban jamma. Watuhibbuna almaala hubban jamma. Oyinza okubeera nga oyina omululu gw'okuŋŋaanya ssente. Oyinza okuba nga oyina omululu gw'okuŋŋaanya ssente. Ng'oyagala nnyo ekiyitibwa ssente. Nga ne wojjuza luumu eno gye ntuddemu era osigala owanka wanka kuŋŋaanya ssente. Naye kiina kye kitwala. Sheikh kyava agamba nti arba'a yaqulu arba'a. Ebintu bina bigenda kulyako ebintu bina. Bw'olaba nga bizze mu maaso go, manya bina kye bitwala. Bw'olaba nga bisembedde mu maaso go, manya bina kye bitwala. Sheikh yagamba nti ashuhu. Yagamba ashuhu yaqul alhaya. Yagamba nti ashuhu omululu yaqul alhaya. Omululu yaqul alhaya. Omululu gugenda kulyako ensonyi. Ashuhu yaqul alhaya. Omululu gugenda kulyako ensonyi. Bonobo yino omululu. Waman shuhha shuhha nafsin fa ulaika humul muflihun. Allah omuntu yenna gw'aba ataasizzaako omululu, fa ulaika humul muflihun, abantu be bagenda okwesiima. Ekitegeeza nti omululu gugenda kulya ekiyitibwa ensonyi. Lw'olabanga oyina omululu ku kintu, kiba kitegeeza nti ogenda kugwesa ensonyi, totya kulimba, totya kuweebuula, totya kutyoboola, totya kakkanya, olw'okuba nti gwe oyina ekitendo ekiyitibwa eky'omululu. Ale kya mukisa mulungi, teri muntu akwatibwa mululu mu kunoonya ilimu, batono nnyo. Teri muntu akwatibwa mululu kunoonya kintu. Tugambe nti oli ayina omululu mu kusoma Qur'an. Bw'abanga gy'ali ng'ayina omululu ng'ayagala nnyo okusoma Qur'an, ayina omululu ogw'okubeera ng'asaala, nga n'oba asadde magalibi, atuula w'asaalidde paka isha w'eneetuuka, n'aba n'omululu ogwongerako laaka bbiri, n'aba n'omululu ogwongerako laaka ssatu,
n'akikolera obuwangaazi bwonna nga batu bawangaala ng'awanka wanka wallahi si mwangu wa kusiŋŋaana. Niyo olaba nti omululu gujja mu layini ey'okweyagaliza kuba mu nsi muno omuntu wawangaalira wallahi buli omu Allah yakola omwana Adamu nga yeeyagaliza nnyo okulaba nti buli kalungi kabeera mu buyinza bwe. Olaba abantu abawangaala n'abagagga nakiri mukitegeere si buli awangaala gwe mugagga gwe nti oyo awangaala naawe nti akwagala nnyo. Ebiseera ebisinga obungi n'afuna chansi ne by'olina ne bidda mu buyinza bwe olaba kkala z'entuufu, olaba kkala z'entuufu. Bangi abadde balina nga bannaabwe tebalina naye nga bo balina, nga tebalina nga bannaabwe balina, ne bukeera ku makya nga abadde talina kati y'alina, abadde alina takyalina. Olaba kkala z'amulaga. Tambulako mu bibuga omwo gya basiŋŋaana abaali balina ssente nga ba tebalina naye abaafuna nga balizi baweddeko beeyise batya gye bali. Kati omululu guno guli ensonyi. Bukibaira sakkuyisaamu ggaali ng'enjogeriwo olwaleero akuyisaamu eggaali, bweyasa kwokya akwokya ng'enjogeriwo olwaleero, tyagala kumanya kubanga omululu gwamala omwetimba ye ayagala ssente, ayagala ssente. Era abanga ssente z'anoonya kabeere muganda we, kabeere maama we, tekimugaana mukambwalira, tekimugaana muyisaamu ggaali, akuma ssente ze. Kati omululu guli ensonyi. Oluusi ntera bawa ebyokulabirako, ekyokulabirako, ne mbagamba tugenda ku mikolo kyakulabirako, n'osiŋŋaana omuntu ng'asenye emmere, n'osiŋŋaana omuntu ng'asenye emmere naye nga wallahi tagenda gimalawo. Ng'emmere gy'asenye tagenda gimalawo. Naye ng'omutima gumulaga nti yonna n'agenda ku self service n'addako omuceere, n'addako piraawo n'omuceere omwe gwonna muceere, n'agenda nga buli mmere agenda agisena. Okweyagaliza kujja gwe bayita omululu. Najjuza essowaani, n'agenda mu byokunywa nabyo n'abipanga wali, naye ng'ali muntu ogu alina olubuto lumu. Aba lwakuba si yakontrolinga ebyenda bye, tasobodde kontrolinga mululu gwe, aba yakalyako ejjiika 22 ng'olubuto lumugamba ffeno gy'oleeta tukuse, totawaana kwongerayo. Geba napanga abantu ku butebe ne bujjwaga nti ne butebe bujjudde abatwala awalala alikulaba nga kkuse, kyokka emmere agirese ku ssowaani yonna esigaddeko agikuttemu, ate buli omu alina eyiye ng'amaga amaga awo ng'agiteeka wansi wa katebe. Wabadde ojjayo yaki? Omululu guli ensonyi. Bw'oba n'omululu, oyina omululu mu ssente gugenda kulya ensonyi zo. Ng'egy'ofunamu ssente wallahi n'ekigambo kye neetegereza, kye nze neetegereza, ssente zino mu mbeera zonna omulu singa afuna olusenyi nga lwa golodi, agamba singa afuna n'olwa zaabu, bw'afuna olwa zaabu singa afuna olwa golodi olw'okubiri, amakulu nti omuntu gy'akoma okubeera ng'alaba obutangavu bw'ensimbi ate alaba nga z'alina ateekeddwa ozzongerako. Ekitali kibi, ekitali kibi. Era nga buli nja kulaga nti buli omu aba ayala kubeera ng'alina gw'agoba, naye tulina olutalo olunene n'omwoyo gwaffe okubeera nga tukontrolinga omululu. Tusobole okubeera nga tusigazaawo ensonyi. Kubeera nti mukyalo y'alina ensonyi,
Omwami aine ensonyi. Noveiranga oine ensonyi. Chwati zancho sodo balansinga omululu go. Kubanga tewali ataina mululu. Nesingo oguleka. Negukuduka ko. Negukuva mu control. Ogenda kugwe sensonyi. Ngewa gama tuvumira oyo. Tugenda kwe mitwalo kumi. Wallahi omuvuma. Bana abantu mulaba ku TikTokers, aba TikTok aba ku TikTokers. Abevumbulide omuzo gwo kuvuma buli ayita wali ku TikTok. Buli ayita mu nsiba mulumba, dwachi bategera nti wali yo kulaikinga, bategera wali yakasente bamikaba unfollowings kati etafa tafa kunsonyi bana ulira batia bana andaba batia ya fakubala ikinga kuwajiba kumokula ikinga ainzo kufuna ya kantu afatutumu nagwese nsonyi ngadacha agambu wako nagwese nsonyi ngabuli omwa mvuma. Olabo mtu atukane kudala eyo kufuma mbaka Muhammad atamulinako nenga lwachi amuleto mute kambi mitu bye amukakanya amuvume olokuba ayagala okusajjula kulaga ensi nti yeta ina chatia ensonyi za mugwako. Songa mu area eyeddini omuntu yandibadde ajegendereza nnyo area yeddini omuntu jakkiririzaamu yandibadde buli omu yegendereza nnyo area ya munne eyeddini nebaza Katonda tinaitewo ku EDC ngandi munyonyi nenyonyi wetuka wali lwe EDC yegendereza nnyo neyambukira ddala wagguru bwebeere ndolwa ku redistesso akusa wabula yeyongera ddala wagguru n'ogamba singa wanegala nga tano omuntu agoyingawa kati omuntu yenna mu area yeddiini omuntu yandibadde mwegendereza nnyo ne wankubaddenga oyagala kulya ya kinga oyakubaddenga ensonyi za kugwamu eddiini wandibadde ogiriza avinga naddala omuli bannabbi ba Allah tetukkirizigana na muntu yenna atyoboola ayisaamu amaaso naddala bannabbi bonna kubanga okubeerawo kwaffe mu nsi Allah teyateeka mu nsi muno buli omukola kyayagala be bannabbi yatulondera n'abeera nga baatuwadde. Kati omululu guli ensonyi. Kumula kimenti we nakola kino nja kufuna sente. Wegendereze obe waddengo oli wakaawo. Tolaga nnyo baana bano gw'oleese ebyokulya. Ayina okomekkereza ekyakulabirako. N'okomekkereza nga byoleese kumpi olinga gwabyeriridde. Olina agenda mu kyalo n'agula ennyama kiremu n'ekitundu. Oba kiremu ng'agenda mu kyalo. Ne bagifumba ne bamuwa ife ennyama bina. Batwalidde ne maama we ne taata oba gyali oba maama we bo ne bali ekifi kimu n'alya bina. N'abagamba ku makya ngenda keera genda. Kyategeeza nti bamulekeremu ne yenkya nga gy'anaalya nga agenda. Wekusanga n'obeera nga agirya bulijjo. Maama bino ebifiyo mpadde bingi. Bampeeko ekifi kimu kijja kummala. Newankubadde ng'omutima gwagala ogulwanyise. Abantu b'otwalidde n'otwala omugaati n'otwala mukyalo. Ne bakuwa chai, bo ne balya toosi emu
no kanuka amaso gwe no lya tosinya tizona bachinjala nyemigati benze migaji mpomera nyo nibakuwa tosizo nyati gwa gwerete de olabanga gwo mugenyi gwa fuddeke nyo gogo gwa gwetise ate gwo maze gwo gweriride abange omululu guli ensonyi bono berango ina omululu nga bulikola bako nakabere mbuyinza abo ogenda kugwesa ensonyi kinana munana kaomuze mukagafama busoga royo program eno era program dawa eyo kumpinewa omululu guli ya ensonyi noberanga tochaina msonyi olokuwa nti obudde bwe butukwata naye nga ekigambo ky'omululu sabalo kitiibwa tumalire abange wekkusenga mu mutima ekigambo ali kyagamba nti al qana'atu bil qalil okubeeranga wekkusa n'akatono Allah kaba kwa wudde nako kigambo kya bbeeyi. Ezimu ku nsobi ennene okubeera nti abantu tebali lwedde kubeera nga bekkusa n'ebyo Allah by'aba awulidde. Kivulaba ne w'okola omululu tosobola kumalawo by'okuŋŋaanyiza. Tosobola bimalawo. Tosobola kulya mmere pleti ssatu wala de pleti bbiri. Omuganda kyava agamba nti omukkuto mugayaalo. Kati kuuma nnyo ensaazo obeere n'ensonyi. Bw'oba onoonya ssente beera n'ensonyi tezikumalangamu ensonyi. Otuuke okweyambula ddala otambule nga n'enfuto gifuddeeko. Otuuke okweyambula oyambale obugoye obumpi oyagala abakulaba bakuwe ku ssente. Gweyagala ssente ensonyi zaakugwamu. Nabigaa nti omuntu atalina nsonyi salasalama gaa nti omuntu atalina nsonyi akole kyonna kyayagala. Atalina nsonyi akole kyayagala waddembe okutambula nga bw'oyagala. Obeeranga tewali muntu yeegomba muntu atalina nsonyi. Tewali muntu yeegomba muntu atalina nsonyi. Tewali. Era omuntu atalina nsonyi abeeranga bw'olaba emmere omutali munnyo. Omuntu atalina nsonyi alinga emmere omutali munnyo. Pirawa abasiraamu baganyo pirawa masha Allah. Naye nga temuli munnyo wallahi taliika. Emmeeme ebanga edda n'okudda. Emmere etaliimu munnyo eba ntaanye ettaama envu ogirya. Kagubeere mugaati. Vaga bagaga tukoze nga temuli munnyo. Naye nga gwerabiddwa embeera yonna omuntu yenna kivumbi nawampuliriza ogwanidde okuba n'ensonyi. Naye ng'ekireta ekyo omuntu w'abeera ng'alabye ng'alina w'aliira ensonyi zimuggwamu. Ntera okugamba abantu nti osobola okulimba abantu naye osobola kulimba abantu bbanga lyonna. Nina mukwano bamuyita Kasauli Imran Kasauli mama waffe kyemanyi ne ku lediyo kwali ali mabiraawo muwuliriza waffe wa Lulango wa Sakaduyawo mabiraawo. Naye osolo Kasauli agamba nti osobola okulimba abantu naye osobola kulimba abantu bbanga lyonna. Wallahi tosobola kufera abantu bbanga lyonna. Abange ne tunalunkana tutya tewali wagenda kuwangula nsi eno kubanga n'abaatusooka tebaagiwangula.
Chinana mwana kamoze mkaga fama busoga royo program dawa yokumpi newala echokubiri. She hono ibu taimi ya agambe echokubiri. Nagamat al-hasad yaqul al-yaqul yagamat al-hasad yaqul al-iman al-hasad insalwa yo eriyabukiriza yaqul al-iman insalwa eriyobukiriza al-hasad insalwa yaqul al iman ensalwa eriyo bukiriza ensalwa eriyo bukiriza wetugambe ekigambo obukiriza Allah yalinga tugamkwani atugama nti wal aqibatu aha yagama nti wal aqibatu lil muttaqin Allah gamba nti enkomerere nnungi eri kwaba abakkiriza enkomerere nnungi eri kwaba abakkiriza bulugamba obukkiriza nti omuntu yenna ayagala enkomerere nnungi nga wala olwaleero omuntu agala obulamu obulungi asoma ayagala obulamu obulungi asavinga akunganya sente kati enkomerero enungi eri kwaba abakkiriza wala aqibatu lil muttaqin oteo kubeeranga oina obukkiriza al iman kati ensalwa eri obukkiriza Ne walaba nkiddinganye no kyetegereza omutima guli kunnakuwaza guli kumpa bwebeeranga ddala ensaalwa eri obukkiriza abawalimu oba abamanyi abawalimu bagenda kukola batya okuyingira ejjana kubanga mbitendo batono nnyo Batono nnyo Allah bajjeeko ensaalwa. Batono nnyo Allah bajjeeko ensaalwa abawalimu. Baina ensaalwa ku bannaabwe. Baina ensaalwa ku bannaabwe. Ekyokubiri tukoze tutya okubeera ng'ensaalwa ensaalwa kiki ye muntu yenna alaba akalungi omuntu kaafunye nga si eyandigwanidde okkaba era ng'alaba akayina mu bukyamu ky'ova olaba nti beeno jjola n'atandika okubuuza omuntu ebibuuzo Ani yayogedde

0: tewali atanyiga. Wakati mu busungu tewali atanyiga. Nayo busungu buno bwoyina obungi bujja kuleetera obuzibu. Controlling obusungu bwo. Abantu bangi bali mu komereyo lwa busungu. Bwagenda okubaggwaako ng'obudde buyise. Abantu bangi balemereddwa obufumbo lwa busungu. Baagala obuddamu, tebakyasobola buddamu. Abantu bangi baluzinze emirimu lwa busungu. Baagala ojiddako, tekikyasoboka. Bakwegayirira abantu. Ne bakwetoololako. Mama Abdallah, tuno batuva mu makaago. Mama Abdallah, obwana bukyali buto, sagala kumanya. Enembwa sagala emmanyire. Kanyanja yagireko obwerere, nange nabankwana. Kaira bayoyo. Kaira bayoyo. La bayoyo mukazi wata. Mwalage kula obwerere embweyo. N'okyamuka kyamuka. Busungu. Busungu. Bochamuse obalagire ko bwerere jogenze ogenze otukatena go lagira ko bwerere ngola botekedwa kudda wambwayo obusungu controlling obusungu buli emirimu ojja kuba omuntu oluyi. Olo msumesa eruwe rao. Yakubo umwana. Musimanya mugunjula. Yakomekereza umwana mfiride mungaro. Ninobu kakafusa waze msumeso ya alimu komera. No umwana alimu kabuli. Nenga walibu sungu. Tuigo gabawini. Just chintuchua buwudi. Nimu wabali nefu bitizi. Nimu wabali no usunga itasonyiwa. Iwana nokuwe wana. Zigula ba, nino busungu bungi. So wano kuto omuntu. Kati wachwe wano mkuta wano. Wachwe wanila, wachwe nyumikiliza mkuta wano. Bugenda kulia milimuju. Abantu wagenda kuja kiyama. Bisolati wa suyami wa zaka. Niba gina mulita wakadisha tamahadha. Yavuma gundi. Mukufuma gundi yo yavuma na busungu. Bwari busungu. Navuma mundi na mvuma. Namkola bwati na mswaza bwati. Mbije zivude koro. Wadola bahadha. Yakuba gundi. Bwari busungu. Wadhala bahala. Wakuma wachi. Mnima watamanawe. Kiyama la umudu abuza. Allah yanzi. Tayanzi tirachi. Bwari busungu. Choma yanti obusungu chitonde. Bule muanga la abantu ababiri, abasatu, abatano, okumi, pagenda maso, muteko kunyiziganyiza, muteko okubakanyiza munne. Na ye, bule omwa controlling obusungu bwe. Kuma obusungu bwo, controlling obusungu bwo. Chenkugamba, chenyizo kugamba moyo gwange. Chobusungu obo, bugenda kulye mirimu jo. Kazo mugobi agenze, yandi badakira kumulimu, ogenda ko sawa tano, sawa nya. Kani wakasuma bagenze, bwabira bakozesa nakozesa nenga akweta midwa tove wakango budde buchali omala kuteka teka bwana buzuka sawa 2 buzuka saa mu kitundu obunaze obwechali obwoleze bina bisera byagenda kola mukazi wa mugobe yagenze n'obusungu obukwati je bugenda okusiiba obo kya butwala omazo bwamba za bulungi nikagamba njala genda kola pupu aino damu pupu ogere kwetu lokuvanga zili sawa satu kitundu bakubuza jamada wafunye buzibuki kumulimo bado jangao sawe mu ne kitundu kali mukuja sawa satu kitundu nina mukobo buzibu buzibu bwachi bwa busungu Esa abaga mamuno na mukobo sungu obula oyina mukobo zibu nebya kambwaza no kambwala nogoba mukazi bya tocha abiya na kubwongo wabula kati olimu feeling za busungu olimagoba ga busungu sawala taso busungu obusungu towuliriza Abantu singa uloza antibabi talo. Wallahi tori wachi talo. Chino chidamu. Nze chifumbi siri wachi talo. Haa. Na wampuliriza tori wachi talo. Chigamu chiri achi. Na bichi ya zinge ibi intibio na. Na gama tuwa khariki nansa. Salamagezo isebulu njivano. Buwa wangala nabu. Salamagezo isebulu njabantu. Salamagezo ulirize bano. Salamagezo ulirize bao. Salamagezo ulirize mchala wo. Salamagezo ulirize bo kulembera. Salamagezo ulirize aba kulembera. Kubanga fina, newe tunepika newe sunda paka wagulu. Fena tutegeza kufa. Tubadewa nebanga sidene. Ngabantu. Bali mkwete kateka genda maka. Sibwe guli. Ela sibu ngaba genda. Masha Allah la mkulikeye maka ne Madina. Ngaba genda. Katiba akumyeo. Ila katiba afusewa na Uganda. Aba juvu. Olini weye wakalasa kulotanga agenda maka. Tamaina wali dirayo. Tama ina kumanti alidamu na achituka na kecho. Ensi wetu wetambula. Kali, chena mwana kamuze mkaga fama busoga roye programu dawa yokumpi newala. Mwebale kutuwa gala, mwebale tuliza, mwebale nyo, mwebale dala. Mwebale chena mwana kamuze mkaga fama busoga roye programu eno dawa. Ekutusi wako. Bagana wafi, aba Master Grimming Company Limited. Awa mila maburu riboni. Bakola chi. Awa nabagama nti. Baktu sako ngano. Maburu riboni. Baktu sako ngano. Ngane yeri mkutia. Ngane yeri mkatoni. Ngane yo ewomo kamala. Era abajikwese zako musumbusa. Muchapati mandazi. Daddy's donati. Bajogirako. Awa mwebajieko. Echikuwa chobu tafunasimbi. Okuwa mbwavu. Nebajako. Echikuwa chokuwa ngate. Baine chubalo. Echa wa customer, baina wa customer olobu wa miwe nganeyo. Baga amanti nganeyo, jikone kuwa na kusimu za wazi wa manga, 0-5-5-3-8-3-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- simu ezo oberenga oyogera nabo gwe nawo mulunja tuliriza gwe agala okogera kona fe oyoga chana mwana kamuze mukagafuma sogaro yo program dawa tugamba ntulujirugule oluwadembe okubanga oyogera kona fe kuma simu gafenga bulijjo waluni nawe dakika tezichawera yamatunde nawe dakika zi dakika mwenda wanomberenga mvao simu za fezezo waguru ere simu zenjuani se wabula ngamba jomo kachi jomo kachira wabula kubira yomu kwano agamba cha jomo kachira wabula kubira yomu kwano watuliriza agamba tia Jati Jomo, agamba tia Jusen Kakande, wabali kuwele mkwana, agamba tia Jedruma, agamba tia Jiko, agamba tia Jumu Yangu, wabali kuwele yo, agamba tia Mzee Chimira, agamba tia Mukada Paulo Nagalama, agamba tia Saji ya Sanala Masuma ya Kalido, mugamba mutia mwenamu, wabali tuwaga, watuliza, walonyi, mawetuliza, Mayoga chana mwana kwa mwze mkaga famo soga royo Agamba tia district kathi kasima ila diva soga Baya kubira agamba tia jono kathi Dr. Hussein Bawa mwabaya kutuwa gala Agamba seka timunumani wa mala Agamba seka mzami na msunguli Mwabaya kutuwa gala mwabaya nyo Mwabaya daga mwabaya seka mwabaya itoke Mwabaya kubira yo Ok mbagama nga nakuzo mwezi biri Dasa nga kwa kumasikili jami ya embiko Dasa wegendo kubira nakuzo mwezi biri Omwezi oguja ogwomunana Songa ate kusande eno dasa genda kubeera bulambao ku prisoni wegenda kubeera insha Allah taala masjidi Madina mugende musome dini yamwe kali gama atino wanji
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalamu wa rahmatullah
1: onorama banika walanga bulido mukare wange mwiro taba ku radio kuno no tusomesa ko mpula mulo mutaka banga kuino boyje radio kifasoni kwa ina ulire bubi
0: je twasomye
1: Nje kubangeze nka nezura. Nganzira kyendi munsi eno baba.
0: Yesebo.
1: Ali munsi eno na amani ni Mungu yenko wechiti. Baya abandi baina amani gabe yakati nze kisoboka. Era mbali mu maiso ho tanvwa mu njako kolanti wakoti muganda wange kabiri kali Swiss.
0: Chira na mwana kama mzee mukaga fa musogalo yo program dawa jeri twasimitwa adibalwa de ne wali twagala. Gama tino wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
2: Muhammad Maslub Bwenge Town Council. Seka tusima ayira obigambo ensonga eyina nga buli kintu kiri akinaso. Songa nkulwasi disuli mbarakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
0: Kali. Chela mwana kamuze mkaga fama busogalo yo program dawa gama tino wanji. Yes, sir.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Wakati vumbi we valotu, tomesera we valotu, wegerese ino.
0: Kale mchala sana.
3: Balakalafikum, seka chivumbi obo na ensalwa. Tuzende ozanga chova chalo chova, oba tukuvamu chalo na malo. Olo yabu no muntu munene, niko vya atuwa nange. Obo ukulati, aje ole ya msigo ulu wa ile wazira. Aje uwe ulegera ngole, amulu wa ile. Iye nangwa idinga, ya makere ndaye ngole kwendo. Obune ruachi yeto ya makere nda na ugeda.
0: Mchila bulundi. Mchila
3: bulundi yongere, kusomeke zaida la avantu. Kuba avantu balinensa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum
0: salamu wa rahmatullahi mchala sambu tangala. Kari, chana muna kamuze muka gafama pso galo yo programu tawa. Eyo kumpine wala. Gama tino wanji.
4: Sheka.
0: Wanji.
4: Ono oh, mkwisa ya gojene njiri baba nga simuza koso mese wanga.
0: Nani ono?
4: Osama Binadi wa wawolido. Matilina Deni. Mkwaya atangwa wabugono kachiri muluka district. Omchitibu yugo kushiga monsalo. Wabulaka ye chemwene munga. Chilene nge chulungu monsalo tita tegeranga. Mkwibu na kucho kabiringa. Iwo kusaywa seka. Kana mana wayogera bubi. Wakoto chiseka hafuli zena handibule mune chukuli mchigaba ine chukuli mabata babili walikuwa amala gavula hafwa wachizena mbasa gala mlenga chigaba ni chivule wazena hanchivule chigeza tiwena kari wali mchivi
0: kari
4: lumu chalono abati ya kwa mlu nyakati ya mbuzako wacha andiza hafu ya mbuza ye waka kufuna iwe bama la kumbuzani sama bina dene mkwa alba ya mbuna
0: Kali, chena mwana kamuze mkaga fama msogalo yo programu dao yo kufine wala mwole tuagara. Gama tindo wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Aje walo kutusa mesa.
0: Aniono.
5: Mzami luguwa ndangavu liki. Barakallahu fikum, jazakallahu khair.
0: Kali mzami. Kali. Chena mwana kamuze mkaga fama msogalo yo programu dao. Wanji. Wanji.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Nje nizo mulangira ko wa mpira na vrono kastone ni uka distrikti. Deka weba la mkutu somesta.
0: Kale sewa.
6: Ife tulivali miwa kwa yojoko ya gano mtu ya vuzi motoka. Motoka ime kumulangira kwa deyaka tenia.
0: Wallahi.
6: aye webu zanti omulangira ko yali mangezi ka devyo gwire
0: yes sir
6: ko busungu tabuye nabantu bona seka boyogere busungu tamaka gaba omuntu yasala we yate ku kubanga ali kuno bayinga ali kuno bira mbuto ngai ali kuwa omulangira ko ngai na latu barakala ku pick mwanzo zwa kwenda ipo
0: kale chinana mumunana kabumuze mukaga fama busoga rayo gama tino wanchi
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: ايه سيكا سواء الله ويرينغا فسوسا ورونجي
0: آنيو نو
7: وجو اما توقع فقابة دمو فاما تكاول بكو وقابة سواء الله جل وعلا وقابة يقولوا تواتو ويرينغا فلوندام نيكا فاتوتو محمد صلى الله عليه وسلم ويقنا مكتاري ويسانغو مساجانغا توندانيو أولو نانغا وابستيكو يامو غامبا بيغامبو چي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: كاري چنانا ممنانا قوموزم قاقا فاما بسوكارو يو پروغرام زاوا يوكو ميني والا قاما تنو وانچي
8: ويا لوتو وزا مقوان
0: انيو نو ماما
8: نوزا ماما مشيرو كيفين كيان حتالو وكا
0: ماما مشيري
8: ودي لو ايو قرام شدامو كيان سالو شي
0: ايه
8: نابو لو يالا انغا بانان شدامو كيان اوه نمشانا سامو شدامو شاكو
0: Eh.
8: Ati omuntu ojawebera ngoli munene.
0: Eh. Eh.
8: Ya kandi kokubambomira makerena. Omuntu je mwevuze ko kumuntu.
0: Eh. Gwe dai na stress.
8: Kubone ko bulungi.
0: Eh.
8: Ayo omuntu atanika ko we don't take aja kufanga yemerere yalwa leira ali kutaso. Bana abantu bave mwembere to.
0: Bana.
8: Omuntu je mwevuze ku muntu okubo bulungi okikolotia.
0: Bana.
8: Okufana no bulungi okikolotia.
0: Eh.
8: Okuba ne sente okikolotia.
0: Eh.
8: Bana kuba na ansarwa.
0: Chogereko.
8: Chogereko samwe bale kogera kagamba ko abantu bandi eno babiyogera ze nandi ulira.
0: Kale, mjala samwe vanyo wale dalachera, wale progula vajila progula mzawa, iyo kumbine wana mgue Muhammad Chivumbi, mzuku wa chisoro progula mzawa, gama tino wanji nyoba sebo.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
9: Heka Chivumbi, Allah yebale kusafira huwa ito noona.
0: Nani ono baba?
9: Ono muko onge sinani, Mayuge district.
0: Sinani.
9: Heka, titu, tulayeti tugulira kuhirimu iyo seka, tulayeti liveru wa ile.
0: Hey!
9: Baksa si Arabiyo sigale kolivo. Barakallahu fikum.
0: Kali, wafika mbarakala. Chana mwana kamuza mkaka fama buso gara yo programu zawa. Gama tino wanjini yaba sebo. Yes sebo.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
10: Analubanga ya hayandi na ambali chiguru.
0: Ya haya
10: Panda wangi mkwa ya mwalamu isa inu wa yeseka wewa yetu weleza baba.
0: Kali sebo.
10: Tuna tulikuwa vee namba yetu ulirisa.
0: Nsawa Allah wakilize namba li mwebale kubira yu.
10: Amina.
0: Gali. Chinana munana kabuze muka gafama mso karo ye programu zawa. Gama tino wanji.
11: Halo, samu alikum wa rahmatullah.
0: Wa alikum salamu wa rahmatullah.
11: Onu mawazi mwiro kufuwe na minake kamuli.
0: Yes, sewe mawazi.
11: Saba Allah tukase, sa Allah.
0: Hey.
11: Kufanga ene na mina kaba tuzanja ba ene sama.
0: Bana inga mula vye. Kale chinana mula nakamuze mga gafama buso garoyo wange. Gaba tino wanji. Yes Halo. Sebo.
12: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
12: Barakallahu fikum.
0: Aniono.
12: Isiko Ahmada.
0: Yes sebo.
12: Awangalira na mtumba, yawangalira kwa idudi.
0: Eee.
12: Sebo uwe walo kusomesa.
0: Kare sebo.
12: Sawa Allah. Idudi ya wale
0: haa. Amina yusiko. Kare. Chinana munana kamuze mkaga fama buso garayo. Uwangi gama tino wanchi.
12: Alasa katibu.
0: Mozuku wachisolo.
12: Uwe walo tuweleza.
0: Kare tata.
12: Ono mwino muka ma Simoni okubwe bologoma
0: agamba ja Simoni
12: seke bigambe bisatwe byotusoma isawa lero
0: hey
12: ai kine chensalwa
0: eh
12: baba echo tugemye kwino baba nga butinga nzo muzimi
0: hey
12: wale na taidi kuzima yava yakwa tole muka ma Simoni taidi kuzima
0: bambi
12: we bansarwa
0: we
12: baba we balo tuereza mse riyo mslamu wo
0: hey
12: bamwe tamuli
0: hey
12: akwende ino
0: nange mbagala nyo chana mwela kamuze mga gafwa msoga programu tiawe ya kumpine wala nati anukumanga vao semba yoga beti no wanji Okay, bote wa ugambi, wama gama nti alo sembayo.
13: Alo seka.
0: Wanji tata.
13: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
13: Salamu kubagi babe wanda.
0: Suku msansu kuli
13: ya. Babo yoke ili kujia mamo nsarwa.
0: Eee.
13: Nganze, narimevi nazi. Ay babo ali umundu we miyake nsambu, ye narimevi nazi.
0: Eee.
13: Ali na miyake meko yukatiu. Kari babe nsarwa ambi.
0: Eee.
13: Nusmire kasacha.
0: Kali
13: katonda mungu mire
0: nsaba katonda mukize mukirize komekereza program ya fero program da wete we gwanga bulije gwabye gweyo cha era mukize wajja salama sese bale kubera mu kwa manyinaze yo muna butambala shafi agamba ati ya mama bugembe bale kubera yo mbaganya abantu e masese omuzira njobe we bale kubera yo mwe tubaga bale kubera yo kera mwana ka muzimu kagafama busogalo yo program da tugam program itiba oludegere ni wagana wa filmu ya bahulira awena batu sako programu ya magamba mubereba kakambereba gala na monsia mwe magamba timu sibe bulonji mwe laba
14: inetagwe kujia kumulimo idono ne kuwaneka
15: kutao lino nasuri watijia asugula kutuwala kuitu walido senji gane chikolo nangabili kuso uwa ateno kutu gulikuno maino nechindi kawala kange kona kalina kisenji ga tenga nubu mbili mwona kukasu ye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
14: ayo wabodo iwobo neko ine vizibu binji aye nina ama gezage vizibu ya vina vyona ni Sinahorn.
15: Sinahorn?
14: Iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup Sinahorn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edo di allergies tadibonamu ate akuweweza kunomu suda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu mira Sinahorn oile mbula mu wabulido oyanguwe ni kumirimo obulo miwe bule miraku jobo na omusawo obuba kabuno buka kasebwa banaifaba National Drug Authority
16: eidagala lino ling zibwa erali asansan zibwa abazi Pharmaceuticals Limited
17: Royal Bingo Zanya Bingo
18: Enani musoka Royal Bingo Masavu
19: buti sana buti
20: zero ido duzi nirule nirule nirule nirule
21: ngoko nsabu anusu mkumi hiviri donka
22: choli nukola changwino gama isimu yu niga star ibina mwenda msambu standala hash zana kuncho misa na buide lero ido nirule uluwani ya mixage joku wangula jitangale busoka Royal Bingo kutusi waku PM Gaming
23: yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting kwa nifuko muze ngera asumulo kusobu ngobwo nendo woza
24: akasano kano tekaikirizwo yakalyo kuweza emyaka 25 ejobukulu zana nobuvunanizwa amateka nebiragiro bigobererwa
25: Royal Bingo Masavu
26: omuliriza wakinano na munana katoneze mukaga busoga Royal Radio tichikwetagisa kuti ndiga lugendo kuleta kirango kyo choli nokola changuino kuba kunamba dine dama simu osome ekirango kyo nakasente owereza okukwene 0745 82 87 79 oba 0775 82 85 nambe dodombi dileta mainaga nabire lidia weyongero okuwuliriza ekinana n'omunana katonzo mukaga busoga Royal Radio ondi kumwoyo
27: olusoga ndiko season 2 muna kubye kodi tandiko olugendo lwo lw'okuwangula ekyapa ekyeitaka buti nga wewandisa n'omutwalo omulala gwonka gwe sente osobola okwidde wano ku reception ya busoga Royal Radio oba okube ku noti 75 noti 6 28 88 olusoga ndiko kyapa kyeitaka mu ngalo
28: PM Events, baka fulu mu sound, lighting ni stage, batuse mu Uganda, era bali busoga, iwali ne chivuru, crusade, ali kuteka teko kwandula, oba wedding, wegeme PM Events, baka malavi ona, mu sound, imu abama somero, ama tendekero, ama company, agateka teka end of year party, mwegeme PM Events, muyakaya kanie mikolo jaimwe, PM Events, erina sound yenunji, ama tala, stage enene, eranga batu kila mubwiri, okuwe somo kolo gwe chitibwa bagani ba mchivuge cheidinda kuche simila road enalufenya okuma nebisinga okuba 0703 53 13 oba 0739 53 13 2 PM Events, we plan you party.
1: bakagwa abalonzi ni faba good farmers eranga tubaleta irenkoko edoro na kuolulala ngamunona muri broilers grailers sasso ni brown ranger eri muchika cha grailers tubaletere nemereri sibwenkoko dino ngamunona muri starter ewe bwenkoko edoro na kulusokeru waku paka kuna kwa 15 twaba ni grower ewe bwenkoko okuva kuna kwa 16 no kweyongera yo tulina kalungo ka good farmers eranga kirabiri no munana eda kalungo kano ditabule chilo chinana eda duma abeka yunga nebitundu ebiri ira inawo mutukubira ku note musanvu note 5 abiri na munana chenda na ina abiri na musanvu abo mu busoga lugazi buyikwe nebitundu ebivali ira ine mukube ku note musanvu 5 ina 10 na munana 10 na ndala ana na muenda oba musubolo kukuba ku namba muyafese Kampala ku note musanvu munana ndala atana musanvu asatu na muenda note 3
2: They rocks up.
3: Tujani wets.
4: Chinana na munana katoneze mukaga.
5: Busogaro your radio. Only
6: right now.
5: Kumoyo.
7: Bwohuna munchoncho. Ote kukulira ngugaitibwa kunsi. Chino, netigendera chaife, wano kubusoga Royal Radio. Mu program, oludegere, tukutolera yo amakulu mulunako. Tuwakuwa, biolino kutegera, ngutandi ikulunakuluo. Tukusunsulira maulire, agali muiwanga, nenda, tuwayande nsonga. Mu program, oludegere, the chain, ebyobufuzi, ebyenfuna, ebyemizano. Embere d'avantu, ebifam butale, nebindi kamala, byona byona, mu program, oludegere, tukwaniriza, mu ludegere, the chain.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukago omulonji edakiika ebula 18 okuwera essaawa 12 edokunkya okuwona kwolwaleero ikiriza tuyinamire wano enteekateeka eno nga tutandiika ne bakalondoozi batukobera mu makobo agali mubitundu y'osinziira ojja maiso okuba ng'owuliriza 88 katoneze 6 Busoga Royal Radio. Katujje ewa Ivan Kiyemba ali mu disitulikiti ey'ebugwere y'asobola okuba ng'atukobera ku mbeera eri kwongera okwonooneka ey'ebyobulamu oluvannyuma olw'amaanyi lwalira gasinga mbitundu ebyobugwa ebyokubanga gazira magagala.
2: Obwana Ivan Kiyemba
3: anyona lebesa jeyo
1: lebo wacheyo bucheyo butiaye
3: hey.
1: Yes Ivan
3: aji
1: hello
2: wana Ivan bwacheyo bulungi
3: bucheyo bulungi saidiyo
2: eno tuliyo bugwa eliyeko betya eno maadi gali kugwa bitumizo bwotuka mu kibuga ekyeidinda amaadi galimu bwoyikirira n'otuuka Busoga Royal yeri amaadi twaida agaagaana nga tumuyitira ki nga lwaki tuyita buutu.
1: Yes Ivan
3: wanyisebo
1: aho tuli kufuna baba
3: ndiko ba
1: yes,
2: koba tuulire
3: ndio tubula okulowa zango tyo kemwa itakatu ndu akakali ya okemwa ya iyo mgeni kemwa atenza kuba na bapangi sambeli ya ye itabutu
2: be singa twatutegera
1: tuidaso kakunoneleza memale
2: eh
3: ndio noza mutawu ntimu bamu banyiwa
2: ayi mna mutawu ni bamu abalogabo obwire
1: eh banji
3: Baluba naba abatula mwendo yina abatabamu banaba logobira abatika na batabamu aya abaleta ali babamu
2: aba niyo senjo balimu
3: balimu ino ino
2: tukole iga tukole bwacheere buti esere debugweri
3: kale ndakutokeza ebugweri yao
2: yesebo
3: bodo ni mpi ndakuto kuzi bugwere memale mkwize abugiri yao oba nkuto kuzi abugiri yao
2: ni waidi choice yo
3: kare katutoke abugiri muna ili yembele etali kutambula bulungi mumadi ya iloka government okusi zira kusentebe owe igomele ili ya nabukaru umuami makombe Godfrey Wigula abali wa ili wa sukari okay kubana abali wa ili ave aba pressure mika na akali wa ili akali wa star we na ati TB olowo she kikabili na yabaliku tambula anga anga baliku jamu madu aliyeyo baliku akana anga jeopreze obusobola omuntu mga tashimule okumuwa ndiro di edesenta 2 di edesenta 3 baliku akana anga yeyi ama kere nanga sokuweza
1: gazira yo
3: ama omuntu ndiye akugobera kubulirio okonga muri ile wa pressa ili abulo ile mbuste noko ni nishikali mbanga abantu si abali mu myaka anga tugeza 5 nkaga onsangu
1: aba kulirire
3: chama naliko bati otoro omuntu ewangobo wasiye de sikibali okubo otoli kumupakira kumutusa bugiri ateka bingo omutusa bugiri ati amake nazo zengeleza kupulesa ndazo kilikuwa tambisa mbugia iganda ati kamirini mutuuka iganda wakaba ati ongesha wako la kweni haka alikutuukai mstoke mtia ame kuku kumeride moku ati nasana mwechi bidi ndale ni kuru mabantu ya dhali mubi mtu mbile siya lile mwito mwile ayo mtia minsa mtia minsa yosawo hilo nilo tali kukoneka ya mwato mbaliku ba anti kule ina jichu ste mwuku kuku oya gana mwadu alio ati mungire kufuna idadari ya buwelele ayu ya bayo mwezi zogwa ugo kabirimbo wabulu wa ilibu na wabasho wabasho amutu mwele buwasho mwele kubani musida gulikundu maku uku uku wao asura mwele ya jia angulama kerenda ayu kabirimbo wabule zogwa wabu agano madu wa alizama nene ata government kabirimbo wabulu wa wabata sobra kugezi hako wabwefe nteni kabirimbo tibu bayo wabu idandami wabu tibu bayo ekitegeeza koliko ne bafuna okugeza kukupulesa sukari olina ndi kujja mu madwaliro gali agagali ga gavumenti nemale wafuna eyo eddagala aye ate edukatero eri eyo itwale sente ningi aye bona kiri eyo butonotonotono ti ati musuda ati kodi adikodi emavu ye omulongo oguli kulema ati kodi omutwe guli kumuluma obwo ojja okola tikakuga obukerenda bwawona aye aye duka ebo likolesayo ku mesa ate kuibiri etagisi mubuyo ogala etagisiyo mitwalo nga tugeze ikumi mitwalo munana etaano
2: bakuwa bukerenda bwewezaako
3: aliko ebuuza ati lwaki amakerenda ago tigaida aga puresa nga niwoja mu health center tu oba mu health center tv ng'omuntu aliye mulwaire mukubanga abantu beyongere mu byalo ebyo abalwaire ba sukaali ne puresa ekiri kwetagisa amakerenda ago gavere ku gaini yenu gaike pakero wansi mu health center tu ne mu health center tv kubanga omuwendo ogw'abantu weyongeire ate ekisiraamu n'abantu abasinga bungi era bali kuva mu bulamu obwensi lwabiryeire ebyo abo bowulira nti yafiirire ku nnimiro abo bowulira nti yanoire buto yetuga oba yeteremu omuguwa tegeeza nti omuntu abaawo kaza nabuyambi bona bona yakuba ati menze niwa bano aye ensi yankomyeku obuyidanabitikafu bwereze yakuba ati lwaki ensumbuza abaana bange ere yakola atya yetoolawo
1: yavaawo yes
3: enakomba ali kukoba kyamanyo ctv aliko bati obulenzi buyite wansi ebujiryawo buyite wansi ke omuntu yena yena asobola okuba yakola ti yafuna obuyitandadi kirya muntu kulundwiga atikoja ajira atikoja ajiwa aye kabirimu ojja okola otimotoka okutiikula ekino ekyamugere mubiri ku mutwe ati motoka ejawo yatiikula obulenzi aye obulenzi bwebatiikuire esaawa eina edensi
1: bujawa
3: eina edensi olunaku ekira lyaku ati obulenzi buzirayo
1: obulenzi bujawa
3: uwona alimu kuku nekenero omwami chema nyotikiri uweda bukaluwa walikubati ebijiria walikubati government yechushe mwenkola wati yetagisa kweta ngaba chema nero sisiri ba je box ku box mli dagala liji
2: babeo nga balitu ikula
3: babeo kibali kutu ikula babono mbili zobu taijie batemu noku mbili veni batemu noku wadika basa ili nera kunti kuolo mbili zibu rotibuida nimu rotibuida nimu rotibuida yobuli kuidobuli nga kutikula afezeri kuide yidi boteko kubabu
2: ya batali basawo
3: balikwe udeva mtikiani bako chila nikubo mbili zibu kutikula bati ya uwarero nero ujio mbili kutike mbili zibu uwarero
2: yee
3: yee ayo kira ino kwa government ya ina yakula yayo nti tibuli gombolola ilimia chokuwa nere center 3
2: mbili
3: ilimia chokuwa nere center 2 ayo amake lena gona gona zima isa nere batikula uruna kulala na wawo katia so alikuwa mungu wakule kengena ki government ya niganga urui shinde idai ya alizaku ukele na mutuoto na mwalezo box tini bivuni uwezo kwa wawo kwa alizaku natii mwlezi huu nji uwa chile echo abasa uwa no awa government na baliko na dabili endari ye na inye ngini babu zamu zamu uwezi uwo aka alikuenda abantu zende bacha magere siku kibwele bila district council abende na bakulembeza abederuka sema uza bimoto kali ku beide
2: beide babeo
3: babeo eh nolo chiko nolo chiko nolo ya nolo lubeo atikule motoka ngabuli omu abona ategere bale sedezit ringe lezi chobuzao
2: okay
3: no mwe aba kali mu chalo ngali ku yale kono kuja ku idwali kibamu na tije wo mukulembeza mukuba be eyo ndaba kujale bule ntibo kali kuita wafeze ile ndapu yano ko wana kali bakuli danda oba ya mukuba ati amukaye ndwa yenda ndaidie ya
2: eh
3: so nembe de ngeri kutambula ebugiri yao obulezi badi ayo

0: apolo ku wesa awe ikumine yiri baka esa awa e nane nye ugu ine
1: ngari yiko lache
0: ngari mofis
1: hmm
0: ni chia mani yenka asha gawa appointment kubati bakuli kuku appointment yoku meti ngo mtu atabuze vye eno ulo ibe chia koze mwiyari waka asaba kuli yako vangati abano kukula moko gaidako la kugwerele kaisa ala mwacha msangu moko wagwerele
2: yesebo
0: kukubaba bando abano kule mwashemole kuni wakabuji gaida kuni wanga wagwerele ata andise kukula lango yari akobi una kundi ya uli mshomero yari gavire nge kito viku mzivili vili vili uli mshomero
1: private ni government matani.
2: Government
0: ni government ni government dona Era kali kukoba anti bitimpera na bazaire ba ye atari kunecho bya bana banwe ngako kuti abazaire bongerezo okwo era abazaire ba bali basa no feel ai kina bisize kuba na kabira bo ene moku ku gadi kitenge liye ba ba ba bali bali ene liye ba ye ku songa ya mokao
2: ndio
0: bwa bali kukukuta kubanga moko yo bwa bali nga kunga na babalete ni nga basoko mu mwa mwezi ba lete ni twalo edriye ya moko ekiteza moko ya jamu ene ya musubula mungu ya soku musubula buli mtu bwamala ya muta ya gukorera omuntu wale mtu wale ekiteza abali nenda ule yo mtu wale wano
2: balizi mbe mitima ndi kitegera so
0: tomo kimpe da neri obedi ti abazi ye mukuku musonga ya mo abazi ye mukuku emitwe aya ko bi ati mutozo mwana sente obo uli quest gati Mwese ni damoko. Olikuwa na government yange. Olikuwa na government yange ya disitikemu kweri walo. Ya timaka. Mwebe, ayo zedi tisa kata niso kukutake wakabati. Tuenda yoku kabidi. Aka sente. Kwa ndiba naba na kera. Kwa ndiba ya kwa ya ilo mvinde kere.
1: Ezina kutuozabu za ili sende damoko.
0: Echi de magana ne moko. Webu kweri wanaba na veto msambu. Machireke. Duma ya mazo kumugava. Aba ana bali kolachi atali dakana kunwa ya mugabi aya yakobi abazaire bateyi bala to ya dakumala bongere ku kwa abudu madu mabuki obonje bakire ibiri aba ndala ndala abana batami ko kunwa boji aidi za kadiri neri na otuke bugweri okumuza omuntu oti dr ame bitima kandi kumwenda ku omala wayongera kaloti muri mangudo
1: ni dera alitandi so di galamu
0: es akasente kakali kuida aiki yakoze no kuja kufune kimotoka kimotoka ya disi ya yuwa mwa mafuta ata niso kutema gani ya mjirao ya tulaka sete ya la drive mchimune na mafuta gage ayi kalako kutume ngutu kakari kukumkani la guwe kukweri eno kakari kukwa ako
2: ayi
0: kariku tamu mpente bali kulimu wa moja mwusalo mwa mwivu la mkwomu idudi yao na kisenao ibu yange eno obugira bugiro gano wano ebubinga prima bubinga second rao ayikugaita gaita magombola bulingire gaita igombola nga zipo igombola lina mwe na biye gemaire mu bali bali obu batati ndango obo
1: okay
0: bali bali bali bati ili obu bali bali bati bati na kumulembe gwa keke nga kali mula munga kali minista bali bwasana waira nga kedera kuba wali gengira so ali kugeza kusabuyaka
1: nkali tweyanziza bwana Ivan olo yakasera
0: ikiriza kalondozi wange muzingire zingire kuwano aye nga abantu abebukogwa batuli saina ati batuende ine rukao ni muganda wa maganda muganda sowali atuende ine rukirao wakane ozo ito kutane ndaleto
2: kali tuyanziza Ivan Kiyemba nensonga ebiri vam district yebu jiri ni district yebu gweri ndina nezo ndire muko ebibu uzubino katandikire mu district yebu jiri
1: yes sir
2: Government ya sindika madagala maluwalilo okusinzira kuiwe ngo muntu
1: waliwe mtu katuera dembo nempa mfu
2: editambuza madagala
1: editambuza madagala era wetu teso wala kujaku yudua ilonge eno nye
2: ngezira idagala
1: ngezira che yetu ise
2: ngezira che yetu waile
1: yes but haba kula ensave ya madagala ebisi singa haba kula mstowa edama duwa edama dagala ndoze ya ngekwanti napakandi kalipoti Bate gezani tuza idagala gundi ni gundi ni gundi. So,
2: bale ta idagala leo.
1: Mwaku medical stores.
2: Yes.
1: Baweleze idagala lirim report. Zirawo.
2: Mwalimo chDHO gwakula mu district.
1: Wa supervising na madwali rogano.
2: A supervising na madwali rogano.
1: Na kulondola nkola ya mirimo ya madwali.
2: DHO bakole emirimo je iwe.
1: Batambula.
2: Kusinzira kuyangabu wabona. Bakole emirimo.
1: Be.
2: Tiba kola.

0: kibino omukuru oli ku radio yeyisi bantu kyabazinga wabusoga yesebo okitibwa
1: wangi
0: oli ku yeyisi bantu kyabazinga wabusoga radio busoga ruyu fama
1: yesebo
0: wagati mukwinamira ndi omuva bugwiri asiri Ashraf Waman Ramin soka weyande ngoli ku radio yeyisi bantu kyabazinga omuntu ategeera oli kwogera ngo sinzira wa
1: yesebo
0: mm.
1: Nze Dani Sanda omwise ikula ato mukungane wava ise ikula atiyama mutawuni kansi ye idudi era muluko gwe mufumi utaleke mufumi unorerwa ino kubuawo ukuiso mukono kwa perezi bukumene omwise mula wa ngate ngate na mvairo mukungania wabai semulawa perezi bukumune nomu kubantu ba historiko mvugu eri muno nevu soga okutwalikiza agalala wanga wetu liku ogerele na abaireke ni kia mani wa staku ya vu soga buona buona mvugu soga kingidom perezi bukumune abaire nomu kubantu ba stakeholder mekwevu zaku mekwevu eri nimu vu soga perezi bukumune abaire dikisano la ya amani mubantu ababu gweri perezi bukumune muluku minoru enda eche enda ke government enete kateke vio bukulembezi
0: na wawo
1: no mungu yetuwa choko kulu uoza ku nga batandi ikiriza mkuko bante government ye na remu eriku enda ba NRC
0: akashi kuka lakasoka
1: ba member ba parliament
0: na wawo
1: perezi bukumune tuwa muluku uoza ku aibu famu logo zako yali akali deputy governor wa Bank of Uganda
0: ebisere ebyo
1: era geya ida ebugweri yatukoba ati be nze bananka akola ku deputy governor wa Bank of Uganda
0: ngati yerese mwene ngati yeroiza ku mwene aye nga abantu bemu musabi
1: ngati abantu babugwe tuli ku logo zako totibe ya na tulo na abamukise wifi da ku logo zako ezi mukumune yali mubi yako bati mu bantu bona bona be simba kuba ye simba omugenzi mutambira omena yali ye simba wo kinende zira ba mujale ye simba wo mwanda ye musi yako bati mu bantu abe simbi wo bona bona ye musi mwanda ono ye mbaga ire nga bamone akagwedi twena kwa kwali birokozi bya ifatu ata ku ye musi mwanda yali avwana malemba mumuluka bwana mujumia
0: na wao
1: balonda mwana yakola emyaka gyetaano tali tuli awo gavumenti yakoba ekipenda kukyusa constitution
0: na wao
1: perezi yesimbawo bukumune wekitiibwa leeta ekirunda kivuyinza yesimbawo ye musi mwanda yesimbawo gundi mwanda zimba bukweri yesimbawo gaali yesimbawo gali ngawo omusaadha twamwetanga munaku muna ife badambya nasitani nga ava busoola tesimbawo bakola kampeeni wekitiibwa leeta kirunda kirweyinda yabasinga twakola tuyakale 1994 constituency my meaning baje mu constituency assembly 1995 yawa 1996 bakuwa tuenda ba member ba parliament kai perezi ya ida kirunda kivuinda ya ida James Mwanda ya ida gari ya ida
2: wakari wa mwando ya ya changa zimba bugweri ya ida
1: ime simba wu kene muka babi ya kukula biya kukula kabili kivuinda ya singa kalulu
0: nga bugweri saza ki district
1: nga bugweri saza kari kwezama district
0: nga tuliwansi wa iganga
1: nga tuliransi ya iganga
0: na wawo
1: awe mbaile nda bilema muluku minoru wende ikenda abantu baibulanku balo nda buku mune nga district councilor ya je iganga watuka iganga mate ni mchumba nga alikuvwa ikumbia Patrika bage ya yuwe nitangansolo ya yavwe mambari abantu banji mchitere chuvalo ndanga ba kansala babidi uligombolola uvatu ukeyo nga munobwa ne yali kia maani mchitere baike munobwa mtegano hizi yaba kundi kia maani wa finance committee bakola district yeyo mono waya bane bikwebindi bibetaisa ne niba ine ba mukola voto no confidence ba mutola nokuleta mate ni musumba mate ni musumba gaida yakulembere kitanda kya wako beshi bagana ko mutere ne ralo mukaka tule shola ide polo gaida operezi ya fokati ya man wa public service commission kero government ekali kuida onga galiwo tatyo tina proceeding singa kutukolera
0: na wow
1: lezi lavu ilago nga evibio na viona haba gwerito mwenzi aye mulimu hapa handi ye narimu hapo jiti levate kwenze to visago mkegano pelezi ya yaba kaka sigeri mchalo mwenoke kutina ye kisavu wa mgovernment yeno ya mwogo wachi ya mani wa Coffee Development Authority
0: hakachi kake mwani
1: hakachi kake mwani mwiganga mwano
0: Uganda yuna yuna
1: ya tambuza akachikako kaka vuba kabezi government nebitabika eti kanuka jemo mayifu kanuka jere kanuka kole kati sekerezi elato inaye so ino kundolo kwa amani ino olwa perezi vuku mune kuranga perezi vuku mune abantu ve ibulanku ngo umuluka ibulanku nge chalo ama yumba kukona kona na abano kusoma kwa asumbasho mela kuitaka lia perezi vuku mune kebali miruku abantu bavu mwako gwekenda balo mwako kugwo gwekenda perezi okuwo omuntu itaka n'abaana b'abantu abandi balooza ati abasite babo bagula itaka yaye kebe pere ebiseera bino perezi bwe yaddamu amagezi ati abantu bayinza okuna kamba kozese ku bulagaano aye nga tatoola ku muntu obadde omwoli ne gyoliisa abaana gyosomesa omwana so abantu abaibulanku ng'ekyalo okutwala ekikyala balabye nga twena tulabye kuba amanyumba bobo na kusale kya ibola ko gavo kuperezi buku mene ni kibi za Joseph abantu aba bili abo bagemerera ibola ku ekyalo ngo muluka aye mu byo bukulembeze nabyo kuteka teka perezi aba ile mpango ya ifwe nga abagweri aba ile toliko perezi no muntu nga ka deputy governor wa Bank of Uganda ne muntu yatole sente de nadimbe isemelo ya mlanga primary school ya gure itaka ya atako isomero ne ya liga government ya timutandi ikirao ne kanisa so kwa nga haba gwe kunena kuya amani kuba abantu haba vili baba ili ba mugaso ino chirunda chivu inza ni perezi kukumane kibare ketuela vile chirunda chivu inza anye baba nga tukali ni perezi kukumane nenda ya chitemba yu perezi kukumane ramano kumana kaka ili ya tule tirabu kukatuhu
0: na leta abu dukatuntu mwabiyobu kule mbezi
1: na leta abu dukatuntu mwabiyobu kule mbezi luku minaruenda chenda na muna na yakoba ati nzenka ilige yakoba ati vana nzenka ilige abandu mpeganu baka yenda kuchina kaliposo baka yenda kusiba misipi kumabunda abu duguri dukatuntu tuasandi ikirawo na abu dukatuntu tuasandi ikirawo ilage nchikezi soka kedilika uwe kubabu duwae tapelezi buku minatizadawe so mendo kusasira abudu katuru
0: omukuru
1: omukuru aba ileki nempajie
0: omukuru
1: wamba
0: tusigire kwe chifana ni okusinzira perezi bivaru anirira omulembe guwaba omugenzi keke nebili ye bugweri kampe gano ngabu ye fana na omugenzi ajiro fanga yonu mikiriza mbugweri oyoba ye inamira bo inamire
1: ogera angedani ya omulembe gwa kirunda ne perezi gubalwaniramu nenda kugerangerania nti omugenzi gafuiriri abareke yenu minkiriza mubugweri kubanga bugweri eno perezi yayenda savisi okuseeta okumpi n'abantu era perezi yali okubakweiganga kakoba ati ife twenda disipulikiti ya ifwe tufune disipulikiti ya ifwe nga abagweri tulekere tweno okujja okuwoda ebintu ebimu eiganga era gafuirire abaire musanyufu ino ne district olw'okubanga baatusala ku idanga era gafuirire ngaali omu ku bantu abaliko bati be katujje tubonagane ne minisitule ya health eddwaliro lya Bugweri livuge ku health center foliire ku hospital
0: mulekere oba ani ebitanda nga balwaire bagabana n'abalamu basaada n'abakazi
1: gafuirire abaireka eisuubi liyasakalabanira mu byobufuzi neiganga kemusanyufu olwa Bugweri okuva ge yajendere okuba nga disitulikiti kerere disitulikiti ebintu newankubaireka ebibaire bikaliko tuuka aye abaireka akoba ati wadde waddeko
0: amawulire ag'okufa kwa Perez Abagweri baligawulira abandi kuiwe iwo gawulire wa era endola eri wakaseera kampegaano ni baani abaliteekateeka era nteekateeka ejja kutambula etya okusinza ku ebyo byofunyeeku ebitontono obaoliawo n'ebingi
1: Abagweri abasinga bagawulire okusinziira ku mitimbagano kubanga Perez alwalire akaseera katonio lino kubanga niifo okumana eno nga yakamala mu eddwaliro erina akaseera wiiki namba aye ido abaireke tulikuva amawulire ge twafunye ekyo nga tulikuva likutukoba nti avuire mu intensive care aize kweno ebaako abalwaire abatali mu intensive care eyo aye obulwaire ngaera ali mune okumana nti oyo niidaani
2: oyo niijindi
1: aye ena kitukubye wonuno nti esaawa mwenda nga bukya obulwaire bwatabuka saawa ikumi nandala yaisa omukonomuuko ogw'enkomerero enteekateeka tukaali kuba nayo kugetinga ntaki nabantu ba Kampala tumanye bwe bali kuteekateeka ne bwe bali kulowooza aye tujje batukikaana awo endole ekaalina kasero era tulowooza tuti erigema emaze okugemesebwa aba funeral service so tukaali kuba ino nekyetumanya kiri awo kitegerekeka kyamagana naku kuziikwa kwe
0: tuidaba tuidaba ilira mukasira akatufa kandi
1: amina nawa akusebo
0: kibino

ndikiriza okulamusaako yosinza okubanga awuliriza mawulire ti malungi mawulire mabino era nga twakuumye bubiyisi bantu empologoma y'obwana kyabazinga wa Busoga Dr. William Kadumbula na DOP owomukuzi ogwokuna tutuukirire abakungu abamu ku bentu ikaino abategeera omugenzi oyo naavuti matemanga bulungi enfaayi aye nga ntegeireku nti kwisipatala nakasiro Kampala eyo enteekateekedde amaziika twidaadi kumanyisa embeera nga bwenaabanga etambwire iwe yosinza okuba nga owuliriza ebyafaayo by'omukulu oyo Perez Bukumune bye tuva okusansulanga n'omukungu oyo abaire akutegeeziza nti yali ku mumyuka wa gavana wa banka enkulu yakuna eyeiwanga Uganda mu 1986 paka omwaka gwa 1990 omwereera awo bingi byakola ng'akulembera mu kubo ekitongole kiri ekiringirira bulungi ensonga ed'okulima emwani mu iwanga Uganda nibyo yakola mu kitongole ekyo bingi ino ebyo tubikoniye ku byona butimpe gano abataka baifu abebugweri nga tuyidi nga tusansula bulungi ebyafaayo n'omukulu oyo kiba kitegeeza nti abasaada ab'ebyafaayo ebusoga ebugweri Abdul Katuntu nga twamufiira ebwavuwaku awo Bukumune Perez yona Katunda mukuwira olwaleero kibino Nze ndeda kumwidukira bulungi omwaka gwali gwa 2009 awo. Oidukira we yidusa bulungi government ya kunonga akulembeire mu kubanga bano nenkereza bulungi kunte kateke de kitongole kire kya ki vunanza kunsongedde okubunisa amasanalazi muiwanga echa umeme. Yategeza nti kitongole ekiri yebirumira byali kamale ino. Alipote yaletebwa yajjo okuzikizuza okukireta bulungi. Twakitegeranga alipota yakulemberwamu abakungu kamala tujjo okukitegeranga umeme. Mwali mulimu Mwali mulimu alipote de kikwangala nga mulimu ebirumira kamala ino esente dampa musole de iwanga Uganda wano nga dijabuje yategeza mwali pote eyo twetagisa okuba ku ekikolebwa ekitongole kya umeme bakitolewo bajiro kitola uli ilo lyabala mu wano bakizi wa government ya ilizo obuyinza mu kitongole kyayo ekya UEDC nga bino omugenzi Bukumune nakachikoke yakulembera mwaka gwa 2009 nga babizule ira Watuwa malirizo mwa kogwen kumye biru no muenda Buku mwenenga bale seburunji alipota Kunko leyobu gubuze Nevi ndindi ati haba kungu Baitanga alipota dindi Balimba government ya iwanga Uganda Anti kampe gano wanoto kwa zero si atenga be Omukulu ya kule mbire nte katekeyo Tujokwe tegeleza yu wali kuuliriza radio ya isi bantu kyabazinga Nga government ya salawo Ya tegeza nti akasira kabu Tituida kubanga tuchireta Okuba nga tutolawo ekitongole kya UEDC wabula ate tujibakikola mu kampowoozi. Bino byajiira okwida ng'abagezi baabiboneira.

iwanga lya mali nga kasira kampe gana ebiriyo byefananikiriza ensi edisinga bungi ensi ya zimba bulungi ebyenfuna byanuwira iwanga lya South Africa abasinga bungi yitubirenga tulumukira twafuna kuko bubudamu twabanga tuandikiriza ye emirimo oba twabanga tufuna emirimo twabanga tuyiyikizayo ensi kirimani munsonga ebyenfuna kuluka lolomu irugavu Africa buli muntu abeera ajesimisa nga buli muna Africa tulowooza kujayo tubenga tupakasa kufune kwa kasente kati mpuliriza bulungi abana mali abatuuse ku butaka mu iwanga lya mali balonsise mbuzi kuba mkuu abo bamweta Ahmad Asani yategeeza ati natuuse bulungi mali nga nzira buzibu bunabona okuva e South Africa yakoba ati kituufu kyene kino nava mu iwanga lya mali nga ndi kujanoonyeku omulimu mbe nga nkyusa obulamu obw'amaka gaife akoba ati yava mu iwanga eryo eryabwe erya mali ngenda kwedo omwezi 22 omwezi gwa kubiri omwaka gulo guwaire 2025 nga buli kimu kiri miraala ngeezira kiryawo kiyinza kulemesa yatuka mu iwanga lya South Africa yatandika okola ngaera obunanga embeera erikutambula bulungi n'abaana bayimwe olikuwuliriza abaana bayimwe bona n'embeera yebalimu akaseera kabuti ategeziza nti ekisinzo okumutiisa baatandika bizinensi edenda ulo mu mbeera ey'okweyiiya mu iwanga lya South Africa wabula wazira isuubi nti oba oliawe banaaba nga bayizeyo ku butaka mu iwanga erya nga bavuire emali kale ng'akaseera kaliyo nti banaasobola batya okuba nga babande ebintu byabwe nti kati nze natandikawo edduuka lebe mukatundu lebe abeekalakasi baida baakalumba baakairiza baida abibanda batya ategeeza ati ayira isuubi ninza okuba nga ndizira akaseera kabutinga n'okutya okusinga kwa maani nti ebintu byetuyidde nga tukolerera ebisinga bungi twabireseeyo nga mpa yeeteeseteese okuba nga avaayo ino kimala eyembeera endala eyo n'eri ku buli munansi ali kuva mu iwanga eryo nga tiyeeyendeire olw'obuwazi olw'embeera eriyo ery'okuyiga abafirika mu iwanga eryo abaatandika emirimu edd'endawulo nakutegeeza nga ntemaatema kumukuzi ogwawa ebiketeezo ebyendawulo ebyiwanga lya South Africa ebirimu akaseera akazibu ebiketeezo omwenda yebali kuba nga batambula okuyiga abanansi bano olwaleero enoni wenaaba nga etuuse ku kisaawe kyaife ekyenoni eky'entebe tuyide afuna emboozi ey'abanansi abaife abeiwanga Uganda buli muntu atulonkeze bulungi ensonga oyida kutya ensi eno kubimu ku ebyo byetusuubira His Excellency President wanaaba ali kwogera ku yetuli byaidde okwonaku oba oli awo biyinza okuba nga birimu abandi bali kulonsa nti ensonga ya byabukulembeze ebbugumu ery'amaanyi eririwo neriidde okumuleeta dduuzi okwogera n'ensonga y'abannayuganda bana abali mu iwanga lya South Africa abeeyitiibwa omulala yafa abandi nga bizinensi daabwe daafiire bazira isuubi lyakuba nga bairamu okutandika bizinensi daabwe kudikwadya tomana bandituwa ekiyira kwayi nga ministure ey'ensonga edda ensonga ebbenda bategeeza nti enteekateeka dikajja bulungi mu maiso okuwandiisa balaba bakasigaireyo n'okuba nga batwika okutandika olwaliro enoniwe nibakira omuzindaalo essaawa ejja kuba ya 7 ya mali ag'ekyemisana guna ku lwaleero ng'etoona ku kisaawe ekyaife eky'enoni ekiro eky'entebe eddakiika ebulayo ntono diti enoni etoonaawo tufune omuwululu ogusooka ogw'abanansi baife abeiwanga Uganda banaba batonye bulungi mu iwanga okuva mu kibambulira eky'eiwanga lya South Africa bino ndi kubyogera ng'abantu abasoba olwenda mu iwanga lino bo baabavuuniiza buvuunie nga tikukobeire nti beiwanga lebe amakulu nti baavuuniiza buvuunie bantu n'omunansi we oba omwana we oli kuwuliriza yandiba nga alimu abo baababuzaawo abo bavuunie abantu lwenda nga toyawulamu ekalakaasi bale nga toyawula bali kunoonyaani
police muiwangali ya South Africa yavuni abuvuni ya rufaya bali munda unkubira bali yekeyo idachika dindi buchika mbiba kubanga nkuuliza ku inshallah mbenga msibula ente kateke dama zika gomu kurugwenta andisi na yuwalere ndida kubanga njiku andira maisao wenaba angetu se ayenga abesigamizi bwa kwensonga okuvua mu district yebu gweri ne wachabazinga bwa wano bali kubiba soso kubanga batugemia tuari kutegezo na kuru waliru program rutabalo ndi msaada muva bugweri asiri ninze Ashraf Waman ninze Ramin.

0: kale embere tubyagire maiso nokuba nga munange fana nakukoti walenga midi ya matembe yakatusiba kukoti nga abachala ensonga wakati never surrender. Era women daughters stand up and fight for your rights today. Embere tubyagire maiso nokuba nga etambula abachala bano abonizibe dembe lya abachala nga bakulembera mu muchala mani bwanga sala birete bagire maiso nokuba nga bategeza anti President Museveni ate kokuba nga avayo alaga abana Uganda nti ni president gwebalonda era nali in charge mfo kyokuleka ensi yabanga buti ejira kubiragiro ebyomuntu bonga abana Uganda gwebatawa bwa president. Sala byetu okwogera bino nga ali ku koti yao we yasinzira okuba nga abyogera ku olonga miri ya matembe yakaidho okuba nga atusibwa ku koti.
1: Nega mujayo enakubiri nga ziwedde nega mudampinga ku polisi era polisi efuse clearing house ya military detentions techa ina buyinza semateka bwejiwa kiswaza nyo to muchara eyamenye ko mugongo nga akola semateka wa Uganda gwe bakutene bawamba abamaje nga batyobola semateka w'eggwanga era akawairo akakyenda mwenda musemateka kagamba nti pulezidenti ekitiibwa kye n'obuyinza bwe abijja mu kukuuma semateka amezi abiri gaakagwa ng'amaze okulayira bupya akute semateka mu ngalo agiraga ensi yonna nti agenda agikuuma naye y'omu katafuusa ekifaanani mu ntebe kubanga alemerwa okukuuma semateka wa Uganda era constitutionally clear nti presidential authority eva mu kukuuma semateka president kati yenfudde ekifaanani ng'abatyobola semateka wa Uganda era tekyalina kukileiminga nti alina presidential authority kubanga eyo authority eva mu kukuuma semateka n'okulaba nti abantu bonna abakola nabo mu gavumenti bateeka mu semateka ekitiibwa kati tekyalina ekyo ekitiibwa semateka kyeyamuwa kubanga yefudde ekifaanani mu ofiisi.
0: Oyo n'omukyala Sara Birete edukira nti ni mwene yagemebwako kuko inuma kukwawo era yajja kweruzira yalambalayo kumpi mwezi gwali mulamba n'omusobyo butini mukagwa mujali kumpuliriza ekyabaire kkooti yawo kyabaire kyandawulo omulamuzi eyabaire musango guno grade 1 magistrate Sheira Gloria Atim bwe yamaze okuba ngawuliriza okusaba kw'abalooya ba miri ya matembe yawuliriza n'oluyi lwa gavumenti yajja maiso n'okuba ngawumuza mu kkooti yamala yayira bwe yabaira alikuwa ensalawo ye mu nsonga eno y'okuwa mirembe beiro rather matembe beiro omulamuzi yasoose yajja maiso n'okuba nga avumirira ebikolwa ebyabana Uganda abali ku mikutu gimugayita bantu okujja maiso n'okuba nga bayingirira emirimo ejja abalamuzi yakati yidukira nti abana Uganda bagire maiso n'okuba nga bafumye ebifaananyi by'omukyalo no bakati abana Uganda wuuyo ademi okuba nga awo omukyalo omukaire beiro wuuyo ali kusiba omukyalo omukaire kati bana mutuleke tukola emirimu gyaife era weyaviirawo yategeeza nti alikwenda okuvumirira ab'obuyinza abenda okuyingirira emirimu gya kooti nga balagira abalamuzi ku kiki kyebasalina okuba nga bakola omukyalo ono bwe yabayira alikuwa ensalawo ye ng'ajja okuwa miri ya matembe beiro yakobye ati nga ndijja okuba nga mpa ensala yange mu musango guno mu nsonga dino edda beiro ndikwenda okukikola nga Mukama Katonda n'omulamuzi wange alinamula without fear or favor wagati mu bunkenke obw'amaani omukyalo ono yakuba nti miri ya matembe nkulekuire nkuwaire beiro era yamuwa beiro etali ya sente da kashi yamuwaire beiro ya miliyoni 3 etali da buliwo wala n'abayima na matembe bye yaleese yakuba nti miliyoni 22 nga donati da buliwo so mbufunze matembe bamulekula ku bwereere ekintu kino kyabaire mu influencing eriyo abane n'abalowooza nti oba ntembe oba oliawo bandisose bamulekanga ku mwikomera wabula omulamuzi yalabwire miri ya matembe yamukuba nti ndikuwa beiro aye wewale okwogera ebigambo ebinajja maiso n'okuba nga biyitayitana beiro gye nkuwaire mu bufunze yamulobeire okwogerayogera mu bamawulire yamutegeza nti linda okwogera okutuusa ng'omusango guggwira ye bona ayogera ebyensimatu Bayron ndagisazaamu. Butini omu ku bannamateeka ba Miria Matembe era nga munnamateeka wa kibiina kya NUP omukulu Samuel Muyizi yagira maiso n'okuba nga yeebaza omulamuzi akuba nti omulamuzi ono kyakoze kyabuzira kubanga abalamuzi bangi balemereire okuba nga bemerera ku migongo gyaibwe ng'abalamuzi okuwa abantu beyiro abali emisango egyekuusa ku by'obufuzi akuba nti enkola esaina okuba ng'efaanana egyo nti omuntu gwayida mwikomera nayida mu kkooti n'asaba beyiro ku misango egy'ebyobufuzi mumulekula ajeeka era atyo munnamateeka Sam Muyizi yeebaza omulamuzi Sheila Gloria Atim ekikulu eky'obuzira kye yakoze okuwa Matembe Bayiro wagati mbunkenke oba bayiro obungi kuba eri abayenzi Matembe asooka asigale mwikomera awo
2: omulamuzi amenye rikoti ng'okusaba Bayiro ekwandibadde yonna yonna tinetuwulirwa mu lunaku lwerumu netuweebwa Bayiro mu lunaku lwerumu yagenda kuvaana omunaku lwerumu kyekigendererwa ky'okusaba Bayiro.
0: Kale, Miria Matembe olwamaze okumuwa Bayiro yalaze nti wakusigala ku nsonga de era atyo yakulembeire mubakyala bayine bayembene mba ediwana n'okususuuta omutonzi walala n'okusoosoonya abo bamugema kanti you are losers era even the devil knows you are a loser.
3: Matembe
0: kankuwe akatambi ka Miria Matembe wano ngali kudumira abakyalo kolo byenemba nga bamaze okuba nga bamuwa Bayiro.
4: We have that victory in the name of the Lord. He never fails. He protects his own. And he will do it forever and ever. We give him all that glory.
5: Amen.
6: That's enough.

0: wana kurede saa munana.
1: Chibi neraba nafe. Erentisa, ebuti kidaba tuze kumwalo gwangoli. Ekisangi wa mugombera enaguzi mu district ya Mayuge. Oluvanyuma lwa mtuze munabu wa manyiduwa ngana Mulondo Zubeda. Atemera mjobu kula 3-5 okufumita bawa tegereke senga Habibu Bilali. Owe miakana ekisomu chifuba na mulekanga alimumbera ambidala. Atogeddeko n'abatuuze mu kitundu kino ne bategeza ngo mukyala ono. Bwakoze kino oluvanyuma lwa okukizuula nti bawe yali yafuna yo da omufumba toke owokubiri.
2: Mwami Bilali haomba ya haba ngata azanta integira gana ya feringa siti nungi munumba katani kukuluwa na gana katani kukuluwa na gana vala na gana mtada ya kwa mkazi mkazi ye na kuendo kwe tasalu wabe ngali kufuruma ulonga mamaze ya mugonza mtada li musika kumutufurumia kulia la mtu wajide kutasa mkazi ya haba na kaswa ya gema ya kumido mtada kifuba kwa mtu ulama kaswa ya ngali kuhiko mtada gubi ino mtada hii kwa mtada mungi ino tuwa nanga awele mwagwire wansi kwa gema anga nganzo mkule mbeto na mtada na alumukana ya mwidu aliro wala wache mani muna ngemulimu kuchalecha nkuli kuzoni wili ya bangali yao kati omukazi tuwa mkweka wa ya nga bantu wali kuenda kukupa omukazi kuita wite
3: aga ina ngalito wala wae nga yena yena sato pale yena yena angana vye msai mwere ngani usa omwe ndari mkola ku yena angai chai omukazi yageza kukumu wako treatment yako batibana zendivo nanga vikoze echi vineme mweyongereo.
1: Haumba Bilali tusobodde okumutuukira mu ddwaliro gy'abadde afunira obujjanjabi n'ategeeza embeera ebaddewo ng'ayita mu agasakira Busoga Asekandi Hassani.
4: Omukazi yanfumita ekizo lwakunanga kuba namuwe kwawe nga kyali kunanga aye yanfumita ekizo kyatuka paka ku biwoowoolo kubanga omusawo yantunze yankobye ati kyenda kunsiibula wano kwadula neyongereyo ku fulume mu kukuluya nganjako nga ena kavule bajeba basoke basikani nge baone kiso kyatuusewo ufuti yacho kuba buli muwende kuwulira wa amaani.
1: Kibi bannafiira. Ate kw'okulonda kwa speaker owa Jinja Northern Division mu kibuga eky'Ejjinja olunaku olwaliwe kukomekerezeddwa nga bavuganya babiri besibye amataayi oba bagwanganye besibidde wamu oluvannyuma lw'okuba nti bano badde bafunye obululunga bwenkanankana. Kubavuganyiza kubaddeko omukibi Samuel Kacamo ng'ono abadde ku bwannamunigina kw'oteekaano wa NRM amanyiddwa nga Semuwemba Mansul era nga bano bonna basobodde okufuna obululu 16. Kakati kino kiwaliriza Town Clerk ow'ekibuga eky'Ejjinja Umar Lutalo okwongezaayo okulonda kuno paka nga bafunye akadde akatuufu wabula ennaku z'omwezi ddiro bagenda okubanga balonda tasobodde kubanga ate azoogera. Kansala owa Jinja Northern Division Ivan Kameze Basoga nga yakiikiridde City Mayor Haji Nagaya aliko byatubulidde kalulu kano ng'ayita mu Jacqueline Nabatanzi agasakira Busoga Royal Radio.
5: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
6: N'okwidukira kirala kyakalulu nti abalonzi bali 32 bandi baira 33 ayo wundi yafa yowa abakaire era mukama katonda mukyomenye ne mwami majedu kasebe ne banyaba akalulu kalondeibwa balonzi 32 mwami Semuwemba Mansuli asobwere okufulumirwa 16 mukopi Samuel Kacamu yone yakufulumirwa 16 ete minzi ndikaweba kabaka likugwa draw butuye bajire fanadi janmenti Town Clerk abawe nga presiding officer wa kalulu ako baleba kagwire draw takomunikati nze this is a matter of fact what we are going out abatu kubagamu obwire buti mubenga mukuyega.
1: Mumawulire gafamala getuina wakaongeza kolunaku olwaleero mwemuli okubanti abakozi ku parliamenti abawera ddala 8 bakwatiddwa nga kati batemeza mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okukizuula nti bano bakozesa bubi ya feesi zaabwe okumala ebbanga eriri eyo mu myaka 4. Abakwatiddwa kuliko Adilo Daniel akulira abakozi ng'ono alangibwa kulyakula ensimbi eziri mu buwumbi nga 18 n'ezigwamu akuliko Chris Obole ng'ono yakulira ebyempuliziganya ku parliamenti ono kigambibwa nti yee bwatu yalya ensimbi eziri mu buwumbi nga 5 ne sente ezigwamu era nga zino zo zaabulira mu yafeesi ye. Okema Leonardi ng'ono ye muwandiisi mu yafeesi ya speaker ono ensimbi esoba mu buwumbi 3 azaabulira mu mikono gye kw'oteeka Rajabi Kaya Semaluru akulira ebyokunoonyereza ono ensimbi obuwumbi 2

0: ne sente zigwamu ya manyi jezalaga na balala kuteka bano wasindikidwa kwa limande ruzira okutusange na kuzo mwezi musanvu mwezi guno wakati mukubano nyerezako ombaka wabukoto central engineer Richard Sebamala agambye nchino kichali kituuza ngabuli eyanyigira mukulya kulensimbi yo muwi womusolo oluvanyimo lw'okunonyereza bajja kwatibwa era bwe batyo bavunaanibwe bagasimbagane n'omulamuzi
1: Sijia ni kakweche chike na maso kubaganda bange Haba ni kukua jibwa nukubu zibwa Na ye, okaria ndakada, da Tuwa waga mangano katuli kupala metu wano Tuwa na emu gene mpola Ina ofisizo na bagina zifukuza Na ye alido opposition bagina zifukuza Kwa nga waliwa amanya Angali mu aga wakoza wali mu ofisizo alido opposition Nenga nangoga afrumi anga sente Ina nga jegalie wa ijiji Era kano kino kikyali kituuza munjage n'okulanga n'omulala buli muntu nga mukwatako njage nannyonnyola ssente z'omuw'omusolo zaakola.
0: Ate ebyo nga biri bityo ye atwala ebyensoma mu disitulikiti ye Kaliro Edward Kamaga awanjagidde gavumenti ya Uganda wamu ne ministry ey'ebyenkikiriza okudduukirira ku masomero ga gavumenti agalina omujjuzo ogw'abaana nti kuba amasomero agamu galina abaana naye ebizimbe tebikyamalirako ddala. Kamaga Edward okwogera bino abadde ku ssomero lya Kaliro High School ngali kulayiza obukiiko bupya okuli akakulembera abazadde ku ssomero lino wamu n'aka Board of Governors. Obukiiko buno okuli aka PTA n'akaba Board of Governors bubadde bumaze emyaka 7 bukya bulondebwa era leero balayizza akakiiko akajja akagenda okubanga ate akatambuza emirimu gya ssomero.
2: Kunkulaakulana ey'essomero lino gendida okwongera okusaba ministry etwala ebyendegeresa nti nga bwejire tetukola obulungi yatuweereza ebikola mu Kaliro High School. Kuluno tukatugisabe etwongereku n'ebizimbe kubanga population yekuze kumpi tulikuja mbaana 1,250 ayo obonange ebibiina ebiriwo tibiri kumala so tuida kusaba head teacher ni board twongere ogemagana ni ministry tugisabe etwongerereku ebibiina abaana baife babenga basobola okusoma bulu twenda oba enrollment eyongera okubeera oba tujamu 13 tuweze ekyo nekiraga nti abantu baliikola abasomesa baife basobola okusomesa obulungi n'oyo okuboneka nti enteekateeka ya programs day somero bitambula bulungi.
0: Kati yo mkulu w'essomero lya Kaliro High School Kanoni Pomwogeza asimye nyaka kika kabaddeko olw'enkolagana ennungi gye kabadde nayo. Ono asabye abazadde okufaayo ennyo okusasula essente z'okulya mu budde n'ebisale bitonotono ebyetaagisa ku ssomero. Nabatanzi Jacqueline naye atuuseyoko okulaba ebibaddeyo.
3: Board of Governors mpya kawidire tuwaitu wakatandike kizembe chiyake cha dormitory yama na bawala. Wanga waza ile batuwezize na haba na banji. Atenga kukula ni renovation ya staff room, ni boardroom, na ofisi yomu kuruwe isomero. Tuenda kusawa katondo yomulamu ayongere chisa. Kuna nti yebintu yebio Board of Governors mpya ka etandikiro kwa no kuimplementinga. Nebindi yebiyaka nga bituwa visettinga. Tusuvida mwaka kwa nku mivili avinamuna na kunku mivili avinamuenda. Kupa nga tufunye main hall ene na obulonji. Nanga n'essomero lyaffe abaana tibakata ambulira mu nfuufu nga tumaze okulifevinga. Tugenda okwebaza ayina abazaire ne gavumenti ya NRM olw'okutukolera ebirungi kuba essomero lino lyabo n'abasome. Abazaire they co-fund aye nga mulimu essente za grant ya A-level ne grant ya O-level. So tubebaza ino okubakubiriza twongere okukolera awalala tusobole okwenjoya nga fruits ediva mu kukola nga tuli kitole.
0: District Tax Force akalwanyisa endwadde ya Ebola akasabye abaddukanya amasomero agalimu ebisulo obutaziimula kiragiro ky'abaweebwa okulwanyisa endwadde eya Ebola eno katira. RDC wa Jinja Haji Ahmed Katerega Musaazi asinzidde mu bannamawulire mu yafeesi ye Ebuwenge n'agamba nti baasalawo okuyimiriza eky'abazadde okukyalira abaana baabwe ku masomero si kulwanga endwadde eno watu ebazindako. Wabula Katerega atangazza nti abalaba ng'embeera teyebereka abaddukanya amasomero balina okubanga ate bawandiikira yafeesi ebakolere entegeka ennungamo. Asabye n'abaduumizi ba poliisi okwetoloola disitulikiti okulaba nga teri yewaggula kukkiriza bazadde kukyalira baana baabwe ku masomero paka ng'embeera watu etereredde ddala si kubanga basobole okugenda maaso n'okulwanyisa endwadde eno eya Ebola.
4: Olukiiko lwa disitulikiti oluwanyisa Ebola lwagaana amasomero okutegeka bazadde okukyalayo olw'okubanga tutyanti basobola okujja n'obulwadde. Naye kiyinza okuba nga tekyebeereka amasomero ago agawulira nga galina okuba n'enkiiko ezo oba n'okukyaza abazadde gasaanidde okutuwandiikira gatusabe tugakkirize nga tutaddewo obukwakkulizo era tufube abantu baffe okubeerawo okulaba ng'obukwakkulizo obwo butuukirizibwa. Essomero eritaakola ekyo abalivunaanyizibwako bagenda kuvunaanibwa.
0: Ate babatuuza ab'okukyalo Ziiba ekisangibwa mu muluka gw'e Busamuzi mu ggombola y'e Busamizi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Buvuma bavuddeyo ne beekolera ku mutuuze munaabwe amanyiddwa nga Ndagire Ruth era ng'ono ye mukyala Ssekanjuba olw'empisa embi z'alina. Ono nga talina muntu yenna gw'assa mu kitiibwa kubanga avuma buli omu era nga ne bw'ogenda ku dduuka ly'eggula byatunda akuvuma ekividdeko abatuuze okwekubira enduulu mu bekikwatako ng'abakulembeze babayambe ku mukyalo ono. Bano nga bakambwe bannyonnyodde ebisingawo ku mutuuze ono abadde tababalaamu ka buntu.
5: Amanya gange mpitibwa ikula Alexi n'obulumi bw'amaanyi nnyo ku mukyala ayitibwa Ndagire Lusi oyo mukase kanjuba naye omukyala ebintu byatukola bingi nnyo omukazi buli muntu avaayo avuma mu vume ayina empisa embi kyamukisa mu bintu yalina ku bubizinesi awo ate ng'abantu fena twetagaki ebintu byatunda tubyetanira kale bambi okubigula
6: naye ate buli lwogendao oba nalwawe lyasikuliza balansi n'omugamba yangu akompe balansi wange atandika kuvuma n'akulangira obunaku lwakuba yalina sente mukazi mugagga nnyo mukoye ku kyalo mutuyambe ab'obuyinza bebikwatako
0: tuyambe omukazi bwetukiridde omukyalo ono ku nsonga ezimwogerwako ez'okuvuma abatuuze ku kyalo kye yeewakanya ebimwogerwako era n'abiyita okumusibako amatu g'embuzi okwagala omuliisa engo era n'agamba nti abantu b'oku kyalo kuno tebamwagaliza wabula bwe tumubuuzizza ku bigambibwa nti yayiwa ku mutuuze omu amazzi amakyafu akwoteeka n'amata byonna bisambaze n'ategeeza nti bino byonna yabikola mu butali bugenderevu.
7: Bampira na maloboozi okuva ku kyalo nga bwakoba yayiwa ku musaadda amaadi ag'omutyere we yayiwa ku muntu kyayi ensonga eyo eri etya kuba omusajja oyo yabiikudde ku kiwundu nga kiri ku kisambi kumpi n'obusolo kuno ku ggulu kuno kati amata gayinza osama ntuka bwe gatyo
8: nange saakubeera anti nkugambe nti nze muli munda mu dduuka nazannanya amafuta nga waliwo omusajja atudde awo wabeere kuba waliwo katonnyera n'asooka neyetuzaako nti yenamuwuliza nti hagati amafuta agatunda mmeka nagenda n'agayoma nadda nazaawo ekika nandeeza nti yakuwadde amasente z'amafuta ntamanyi nti amidde n'amafuta abula abuze bukuzi ki nandaaze n'agenda nenyereza nne kati ngenda okukeera ngenda okunoonyereza amafuta gentaddemu nga mangi nebanyedde.
0: Kali bwe gutyo bwe gubadde mu bitundu by'e Buvuma. Ate bo akakalabiza ejaabwe mu taxi park n'abantu aba bulijjo basabiddwa okuba nga tebakwataganya wamu n'abo abaligenda mu maaso n'okukola emirimu egya taxi park okusobola okulaba ng'ate egitambula bukwakku awatali kukosa muntu yadde. Amuyambi wa RDC mu munisipale y'eyiganga Nabala Tony akakasizza bino era n'ategeeza nti enkyukakyuka zino aziva mu gavumenti wa ddala waggulu okusobola okulaba nti ate ekibuga Iganga kigenda mu maaso n'okunyirira.
9: Twabategeeza nti gavumenti eri kujja kutuwa ssente nga diva mu World Bank okutereeza ekitundu kyaife ekyo. Ebimu ku biri kwenda okolebwa ku kitundu ekyo n'okuboneka nti bakola bus park eyo ebeke yakola nsi yonayona. E bus park eri kujja kubaamu amataala, eri kujja kubaamu drainage system oba enkonko eritambuza amaadi. Projekiti eno eri kujja kumekinga kiwa nti enguudo okuli oluguudo lwa Ngobi Road, Wagwaina Road, Obojja Lane ni Aso Street oba Old Market Street okuboneka nti dizimbi bwada kubikwa kolansi ku mutindo gweno gwa waiguru ate era ditebwe kuna amataala. Amaloka apa getoloire olubalama lwa bus park oba oluya lwa bus park gonagona gali kujja kuzimbibwa ku levo ya kalina omukisa guno okutwalamu okutya eri abasuubuzi kubanga abasuubuzi babaire bali kutya nti municipal council erina programu ey'okubabinga mu buyumba obwo oba okubatwala ku obuyumba. Nenda kukakasa abasuubuzi nti obuyumba buli muntu kayumba kalina alikuja kusigaza akayumba ke.

0: Omusajja yalibadde na mukazi nga yani ye dokita we. Tuli professional,
1: yes.
0: Tuli bakugu, ate tuli basawo. Nze akugamba nasoma omusajja emyaka ejo. Esatu, mumanyi. Nse newemba neba, so msajja nakubira simu nanga musawo. Wanonga wazimbye, manye chizimbu, chizibu, manya rachi chika wazimbye, rachi, era ogendo okulaba nga tumukebe.
1: Nga weta azikebera kukonfaminga.
0: Kukonfaminga. Ochitegege, atela baka kasanti kujina, tetukola deliveries, tetutunda dagala,
1: wabila.
0: Tujanjaba tulibasala deliveries babujanjaba
1: amplitiza ndine msaunda okuva mu jina Menis Clinic basangibwa eiganga edwaliro linakwenti ligenda kufuka hospital ba ligenda kufukira dala edwaliro edene eliyabami ligenda kuva mu clinic lifukire dala hospital mu budde obutali buwanvu tuinawo n'obujulizi
0: bantu bangi bajja mana ne mu busawo ngowonyeza abantu ku bantu abo nabo wewonyeza tewali asobola okujja ku radio nakulaki kujulira ne bambi baba busy nabo bajja kujjanja bana kugenda kati nze kyenkola awonyenga akulaki anjogera nga mugamba wali agadde okukyogera ku radio nga musawo ndi kodinga era nze mba recordinga okay. Yesebo
1: Kali, tugenda kufuna obujulizi ate tulioke tweyongereyo.
2: Katonda akongereko n'amaanyi. Akongereko agaziye mali ya feno. Ofune eddagala lingi nnyo. Mwana wange, webale kunjijanjaba.
3: Mzee Mwiru Patrick, neba za musawo ngokutukola ko bwati. Era nsaba Katonda amwongere obulamu ayongere okutujanjaba tuwone kubanga obulwadde bubadde butuluma nga tetulina muntu yena asobola kutujanjaba bwati. Kubanga buli kiseera akuteekako ekyuma n'otegeera wiiki eyo obadde otya n'olaba enjawulo weeri. Naye nze kati ndabye enjawulo nga weeri kubanga nze nalimu 75 kati olwalera mpimye nga ndimu 59 ekitegeeza nga enjawulo weeri y'amaanyi nnyo era nkakasa nti nja kuwona obulwadde buno. Musawo weebale nnyo dokita weebalire ddala Katonda akwongere obulamu oyongere okutujanjaba.
4: Oda kulekera okujja ku radio okweranga okutoola ku ife enkola ye nungi n'egy'okulanga ife tuyinfe bintu gya kulanga tulange ekirabo kyetuyinza okusasula mu bwotuwoneza okuleetera bakasitoma ng'ate tuli bagumu okakasa nenda okola ekintu kyowekola ki tufulimye sente eningi aye nga tubona ndawulo n'amazima era maama ndi kukomera muwala oda kulekera okujja okweranga ife tukulanga.
5: Teri muntu atuuka gano gabula kwenkyuka okutolaku nga tamira eddagala aifo tumize eddagala ezira muntu atuukaku gano yabula kwenkyuka y'amaani ino okusinga bukliniki obusinga gano bwe balimbalimba abantu nnyonyo.
1: Obwo bwe bujulizi obwabannaffe abalwadde okuva mu jjina abazze bajjanjabibwa jjina era n'embeera unawa we batuuse
0: obawulidde
1: mbawulidde
0: ku jjina tuwonyeza ddala ddala ddala era kizibu ng'omwami we wakugambye nti kizibu okujja ku jjina n'otalaba njawulo y'amaanyi mu nnaku entono ddala kubanga kyoli utamu tukimanyi ekikuluma kye twakuguka ku jjina yesebo
1: tufudwala ate mwesiba ku bakyala
0: nange ndi mukyala naye yawe ndwala ngenda mu ddwaliro ly'abaki ly'abakyala okiraba yesebo
1: nsaba tuwumbewumbe
0: yesebo basebo nga oli eyo oyina obuzibu bwano wa manga omugongo kulumidde banga omugongo gukulumye okuva mu mwezi oguwedde gukyakuluma naye nga gwe kyokola kwe kumira painkillers tato oli mulwadde omugongo si gwe gukuluma jangu ku jjina tukebere era tujjanjabe omugongo guloopa bulwadde bukuluma gwe ssebo ali eyo nabagamba ofu

Narugoda. Big up. Mama Narugoda. Okay, you told me nga bugwe rine singa kunuma. Oli mutende. Oli wa. Mama. Bugwe ni fa bagemye bendera. Mukunumira to sulay dinda. Uya yendo kutengana. Atatu balomya mwa mutwe. Uya ne palo vubusoga.

Hey, ni kanu. Kali, kama na wanikanu. Kubela kendi kwenda uli na mungu. Wana kuruwa lero mtane iti pate. Bana ngekana kemba. Nze mwene nke kubide. Ni kwenda haka uli. Bani njala uliza haka imba kanu. Uli genda wa. Uli mkuja. Bana kemba kanu. Nkaba uweleza mwene. Mwene kemba kagazampa. Baketa oseka ngampola. Kemba kanu kaina meseji. Enunja ino. Enunja ino. So nkaba uweleza mwene mwene. Nkatumaliza program mwene.